0: Nag-home shop muna ako. Oh, and by the eh gagawa
1: ko pa kasi ano, ano. Dapat lang.
0: Ba, oh. Dapat lang kasama si Angelo Rosel Puet. Wala.
2: Oh,
3: Ano ba 'yung ano niya, middle?
4: Bakit na ano? Bakit dinudok niya si Aba dapat lang? Ano 'yan?
0: Puet Flores.
1: Na
0: Panigman.
4: Ano 'yan?
1: By the way, guys, ano, there is a 40% ano guys, there is a 40% chance na ano magka-iPhone ako guys.
0: Uy.
1: There is a 40% chance.
0: Uy, gagawa talaga ng aba dapat lang oh. Uy, kung yung mga pre, aba dapat lang.
1: Aba, si dapat lang.
0: Ba't si Barlo? Di, ano, dapat alam mo, pre.
1: Oh, yeah.
0: dapat alam mo. Yan yung ano, security code.
1: Ba't naka-Barlo yan?
0: Ah. Ano ba talaga? Gayain mo yung, dapat alam mo?
1: Na.
2: Yan na po. Ang aba dapat lang po ay sequel ng Tambay La. Joke lang, joke.
1: Wow.
0: Lai, mula.
1: Sheesh, ang ganda talaga ng bias ko mga pre.
3: RJ Loves.
0: Presley Montoro.
5: Sige, subukan mo. Sige, subukan mo.
3: Subukan mo.
0: Di pa napapalitan yung ano. Napapalitan yung pangalan ng stage. Discord. Papalitan ko ba to? Ayun na, pwede. Edit chan.
1: Ako na guys, ako na.
0: Ikaw na.
4: Ayun na, na-edit na yung live. Tambayang Arvin Malasa. Ay,
0: Tambayang. Tambayang Payo.
1: Ay.
3: Tambayang
1: Kwadro. Aba, dapat
3: na. Tambayang Bayo Plus. Tambayang... Wait.
1: Ano ba yan? Bayo Queen versus ano, Aba, dapat na.
3: Tambayang Tikol. Ito. Tambayang Bayo Plus. Tambayang Tikol Plus.
1: Gago.
3: Quarto plus.
1: Ano pre, ano, tambayang Gerger plus.
0: Oh, hell na. Gerger.
3: Tambayang Gerger plus. Tambayang Tao plus. Tomato, Angelo.
2: Hindi lang ano yan, background music. At yan.
0: Bakit may yan?
6: Yes.
0: Sino yun?
3: Ay, si MSA pala
1: yun. Okay, mga kaibigan. 10.5. DZX 1026.
3: Tambayang.
0: MSA 1209.
2: Ang pirang team.
1: Pira.
6: Grabe naman niya.
5: Hoy, MSA! Alam mo ba, MSA, long time no see. Ilang araw ka nawala.
3: Wait, ito.
1: Welcome mga kalamaw, mga ka-smileys.
0: Yes, we are back.
1: Kayo po'y nakatutok sa Tambayang Kwadro Plus.
3: Tayo.
6: Plus
3: 6. Tayo.
6: Yes.
1: Yes, tayo. Mga kalamaw.
6: Oy. Oh my God.
2: Anong MS Simple Bow na?
3: Oy, Lodzo. Di ba nag-draw ka ng ano? Di ba may whiteboard kayo?
0: Ay, wala akong whiteboard.
6: Jello, next level na itong bago.
3: Ayaw,
0: aba
3: ayaw.
0: Aba-dapat lang.
6: Lala. Yes. Aba-dapat lang.
3: Aba-dapat lang.
5: Uy, ano? Akala ko sa salatay ni GA. Bayo tayo, Marcolales. Regress pa
1: lang. Ano na lang, pre? Ano, pre? Bayo, ano tawag doon? Ano, bayo dapat lang.
6: Bayo dapat lang. BDL.
0: Uy, yun ang BBL.
6: Bayo dapat
3: bayo,
6: lang.
3: Bayo tayo.
0: BDL.
3: Miguel Alexander.
6: BDL, yes, BDL.

0: Es Bayo
1: BDM.
0: Oy, boy.
2: Bayo tayo, Miguel Alexander.
0: Bayo King. Hello, Bayo Miguel King versus Abba, dapat lang.
2: Bayo tayo.
3: Puha po good na yan.
1: Yan pong behind the scenes ng Abba, dapat lang.
4: Well, clip, Twitch clip that.
2: Bayo tayo gaming.
0: No, hey, no.
5: Hindi
0: ba tayo gaming? Yung
5: fanboy, ano, fanboy
0: yung mas
5: tayo
0: mahaba,
5: gaming.
0: Mas maganda.
5: Fanboy tayo ito, gaming.
2: Ano. Fanboy tayo gaming.
5: Na.
2: Fanboy yung mas hindi
0: tayo gaming.
5: Na.
0: Hintay tayo gaming. Hintay tayo gaming.
4: At tahimik ko dito, nag-made outfit lang akong kahapon, tapos...
0: Femboy, paano
3: gaming? Femboy!
0: Femboy, Twitch! Femboy, clip that!
5: Ano yun, mas mahaba, mas maganda, oy! Okay!
0: Yay! Twitch! Twitch!
5: Mahaba,
0: mas maganda!
1: Yo, chat! Clip that! Chat!
2: Ang bulo naman ng board ko, putang ina!
1: Ito ang femboy.
0: Mas mahaba, mas maganda.
3: Ito ang femboy. Hindi na po ito ang confessions. Ito ang
0: femboy. Si Mark Corrales mahilig sa femboy. Pre, di ko pa rin makakalimutan na ano, may ano pala, may establishment palang magkatabi. Yung pangalan nun is Bayo Tayo Mary Gray. Mary Gray, so
1: Mary. Yes,
0: pero pre, Bayo Tayo Mary. Pre, nakakapunta na ako ng Mawa, di ko siya nakikita, ba't ganun?
5: Akala ko, isa lang pangalan ni
0: sabihin mo si LTG kung saan yun.
4: Alam na ako saan yun. Ito.
0: Anong floor?
4: Hindi nyo alam kung nasaan yung enter, ano, kung nasaan yung ano na yun. I think if I'm not mistaken, third floor, entertainment hall. Doon sa may malapit sa ice skating.
0: Na.
1: Ah, malapit sa ice
0: skating. Doon pala.
1: Yun.
2: Everything.
1: Di na, I mean, nakapunta.
0: Guys, also by the way, guys.
1: Baba ako dun eh.
0: Also by the way,
1: inamakan
0: na ako
1: dun
0: ng mga presentations,
1: oh, no.
0: Babayo guys.
1: Na ako dun. Nag-run.
0: Guys, tinambakan na po ako ng mga presentations. Na... Pre, lalong-lalo na ako. Pre, lalong-lalo na ako. Natambakan na ako ng, beta, PPT, I mean, on paper. Pucha na yan, narami. Sama-sama.
1: Aray ko.
2: Ano kaya?
5: Ayan o, location.
0: Ganda ka ng nickname ni Angela Torres.
3: Live on location!
1: Yan yan. Ay, ang ganda
0: Mister,
1: talaga.
0: Mr. Abadapat.
3: Boy, location.
2: At dog.
1: Naging
2: ninda
1: si Cielo. Let's go.
3: Live on your location.
0: Oy.
3: Live on location.
1: Wait, pero hanggang uncensored
0: ay,
1: na
0: ay.
1: Kung saan hindi mo yung, kung saan ginawa
2: ano,
1: mo din yung
2: ano,
1: parang
2: pangit,
1: dalawa
2: pangit,
1: din dapat eh.
2: Ano, A, masa, A, pangit, B, masarap.
6: Putang ina,
0: ano
6: hotdog
0: yan,
6: na yan, pangit lasa.
0: Hotdog. Kung gusto niyo napin yung original.
1: Ano, na yan, guys, pangit lasa.
0: Ano,
3: guys,
0: ah, sige lang.
3: Ding!
0: Ay. Kung gusto niyo napin yung ano, yung original commercial ng H&B, second to.
3: Pero pre, di ko pa rin magalimutan na
1: si
3: ano.
1: Si ano, si Manila SD ang nag-send. Ayan, Bayo Tayo, Mary Grace.
0: Magkaibigan tong dalawang
1: tayo. Ah, ito, kita ko na.
0: Ay. Oh, wait lang, share screen ako.
3: Aba, dapat lang!
1: Ay,
0: dapat lang! Ang pinupore.
3: Ay, ito ba? Dapat lang!
1: Ito, Jello, ha?
0: Para kang
1: image
0: natawa,
1: sequence mo yan.
0: Para kang natawa, para si, ano eh.
1: Malagyan si... mamaya
5: na. Para si, ano, ihaw na!
2: Ano kaya?
5: Ihaw na! Ihaw na!
3: Mga kaibigan! Mga kaibigan, susunod na po ang Aba Dapat Lang with Angelo Flores. Ay, joke lang.
0: Yes! Joke lang. Yeah, hey, aba dapat lang sa
1: may fire din to, fire din to. Pwede na.
0: Fire to si Angel Flores.
6: Joke lang guys, joke lang, joke lang, joke ayaw lang. Sa susunod ba yan?
1: Yon. Soon na yan.
7: May papakita ako sa iyo, Pre Apple. Ayan na. May papakita ako sa iyo.
6: Ano yan? Magkaibigan.
1: Coming so, soon sa MOA. Ako dyan.
0: Ay, kumain. Pinatawagan mo.
1: Oh, yung ano? Ba't
0: mag-debate? Yung ano nakasunod?
1: Ay, computer pala.
4: Pre Android na lang. Nakakapag...
6: Gago!
7: Android na pa rin yung
1: show. Ikaw lang pala napapansin na nakano pala si ano, si Donzo. Grabe.
0: Sa panoorin?
1: Walang to.
6: Tara guys, edit mo na tayo ng ano.
1: Ayun, meron na, meron na.
8: Ew! Yuck! Poot! Ng hotdog na yan, pangit lasa. Ang dami ko na masarap na yon. Aha! May naisip
1: uncensored
8: na
1: uncensored version when
8: ang hotdog ni Betlox ay wild, masarap at malinamnam. Sarap.
2: Dapat lang!
8: Oriler po. 70 pesos lang. Available ng regular, cheese, at chicken flavor.
2: Sa mabibili na.
0: Hotdog ni Betlo.
2: Hail!
9: Hotdog ni Betlo. Gawa ng Mang PY Foodie sa halagang
1: Epal walang modo.
9: Ang masarap na purang hotdog. Available in regular, cheese flavor, at chicken
2: ito
9: flavor.
2: Ito ang show sa mga...
9: Mabibili sa lahat ng supermarket, groceries.
2: Ito po ang show para sa mga Epal walang modo at mga geng-geng sa BGC. One! Aba! Dapat lang!
1: Kaya aba! Dapat lang!
6: Gago! Uy! Ano yan? Ano yan?
2: Dapat
6: lang! Ba't may Apple tsaka ano, Android? Gago!
7: Hindi kaya lang makaibigan
6: tsaka ano, Android?
7: Gago!
0: Pangina mo talaga, Arnold.
1: Android base.
0: Dalawang panic.
2: Walang modo at...
6: Uy. Sige mo na guys, lilip mo na ako kasi gagawin mo na ako ng SNM plug.
0: Bye-bye guys.
2: Oh, nice.
0: Guys, pwede ko ba iparinig yung ano, yung bagong plug ng TOL?
2: Sige, go.
0: Ito, nasa cell po kasi hindi ko kasi siya.
6: Ano, LTG, are you available?
10: Password.
6: Available ka naman, no?
4: Yes!
6: Pa-voiceover nga ako, pre.
10: Na-miss nyo na ba?
4: Saan? Pa-send.
6: Para sa ano, para sa plug ng SNM.
4: Oh, walang problema.
6: Sige, wait lang. Send ko sa'yo mamaya. After kong kumain. Bye, guys.
0: Ito. Parinig ko.
4: Jay, yung
7: pintal pa yung walang tinta. Ayan. Meron pala. Kala ko lang tinta.
4: Oy!
7: Ano? Ano yan? Anong tinta ni Jay?
4: Talk of the Legends kasi!
1: Katol!
2: Ay, isa may Point of the Legends!
0: No.
1: Bagong programa ha! Coming soon na po!
0: Oh, aba dapat lang!
1: Aba dapat lang! Coming soon! Wala
2: na po! Wala na po! La Noche! Isa kayo sa aba dapat lang!
4: Aba, dapat lang! Soon on Smile!
7: La Noche
1: Channel!
7: La Noche de Lunes! Oh.
4: Yeah!
7: La Noche de Lunes! Tingnan
1: niyo! Ay, promote niyo daw yung show ni Mido!
0: La Noche del... La Noche del N-word!
4: Ayoko nga pala, guys! Showdown ni Mido pa-promote daw, okay. Sabi daw, okay.
7: Mamaya
4: na, alas 11 ng gabi, ang Midori's Midnight Sessions.
1: Yes.
4: Live po yan, live na live po yan sa Smile Network, Smile Channel. Ayan, at saka sa lahat ng mga social media platforms yata ni Mida, para per second.
0: Midris Mida Chow.
11: Ayan, ilo! Ilo, ilo, ilo!
2: Hello, Anyo! Anyo sa'yo! Hello, Tita Mido!
12: Ilang gulat ako, oh my god! Yung
0: kamangki! Hello, Tita Liza! Hello, Tita Liza!
12: Yes, ma! Hindi! Hindi lang tayo, ano, hello, Tita Liza! Basta may pasabog ako, magkakaroon tayo ng unboxing!
0: Yay!
12: Ng mga napanalunan natin noong Sabado. And ikukwento ko sa inyo kung ano nga bang nangyari dyan sa picture na yan kasama si Attorney Noel. De joke lang.
4: Wow!
12: Nag-usap kami na matagal-tagal ni Attorney. And nakipagbatagulan kami sa iba't iba mga reporters. And ang course ng DCMM nung Sabado, kaya abangan nyo mamaya ang unang pag-e ng post-mortem na Middle East Midnight Sessions. Pero, yan ang season premiere! Yes!
0: Pero, yay!
4: Let's go!
0: Ito!
4: Grabe!
0: Ba't parang kamukha mo si Bernalette Zambrano dyan?
12: Hoy, babe! Grabe ka naman!
2: Wait, Mido!
12: Ano ko ba salamin ko para magmukha akong badet? Mido. Ay, mali!
4: Eh, balik mo! Oo nga!
12: Do I have my glasses for that later?
4: Mido,
12: ano
4: Mido!
12: Ano yung badet?
4: Mido!
0: Sabihin ka, si Jado.
2: Wait! Ito, di ba sabi mo wala doon si ano, di ba ano sobrang kulang yung Radyo Patrol Reporters nung nanonood, nakita mo di ba, wala si Trisha Lindo.
12: Wala si Ate Trish, wala si Steve, wala din si Sir Robert. So silang tatlo yung wala doon sa mga reporters na pumunta nung Sabado. Yes, nakikita po yung tita at yung kanyang long lost pamangkin.
0: Ito na.
12: Kaya abangan yung mamayang alas 11. Yan!
4: Yes!
12: And ano, may... Yun nga, pumaldo ako. Pumaldo tayo. Sa ano... Pengen
2: early.
12: Ng...
2: Early.
12: Oh. Early Pamasko?
2: Yes?
12: Spoil. Mag-i-spoil ba ako ng ano, ng aking... Mag-i-spoil ba ako? Ano ba? Mamaya na ako mag-rebid.
4: Eka lang.
13: Basta, abangan nyo lang.
12: Abangan nyo na lang. AJ, mamaya. Asa mama. Ay, ni AJ yung taga ano. Go na.
0: Magsasabi. Alam ko si LTG, may sasabihin yata eh. LTG, may sasabihin.
13: May sasabihin ako.
2: Bye. Shower.
0: Lala niyan. At may tulugan.
13: No!
2: May pa ako?
14: Ako ina ninyo!
2: Uy! May pa ako?
13: Uy! Wala natin sa UBBM!
2: May shower ako? Ay, meta pala.
0: Hindi, nagbura siya. Hindi, nagbura siya dahil pangit yung lasang gay ato.
12: Wait, did someone actually play the soundbite of Sara Duterte and the legendary?
4: The classic ba? The classic.
12: The word. She said it. She said the word. Paulit nga.
13: No.
12: Yung ano lang ah, hindi yung mahaba, yung kanina, yung pinili nyo kanina.
14: Putang ina ninyo!
13: What the heck is this?
14: Putang ina ninyo!
13: Tama na,
15: You guys are live and you had to spam that.
14: Putang ina ninyo.
0: Oh
12: my god, I
15: nalala ko pa rin. Ano bang ginagawa ni Wait, what's Preapple doing here? Look, look.
12: This is actually JA.
15: JA pala.
0: Thought JA was Preapple.
12: It is me,
15: okay. He's trying to do a math lesson.
0: All in one.
16: Oh my god. Receiver me.
0: Paano mo ma-pronounce yung
12: sir,
0: ayot
12: sir,
0: pag walang
12: sir. Pala to no class. Sir, paano po yung ano, yung paano po ginagawa yung MSA gas?
15: MSA Gatas.
12: Live production of MSA Gatas. Kanong Sabado? Ano kanong Sabado? Wag ka. Ano kanong Sabado? Sa may call.
4: pagkagising sa umaga, uminom na ko.
12: Tapos nilalagyan nila yun ng tubig. Tapos sabi ko kay, ano, sabi ko kay Nasab, nagiging fin consistency. Ano? Wait, nabubuksan ko yung...
16: Grabe?
12: Guys, yung gesture ni Sab.
0: Hello, gusto mo?
16: Holy
0: may
16: shit.
0: Angelo Flores sa PQ Plus. May CB ito.
16: Kanina nyo!
0: Oh, hell na!
2: Ang dito!
16: Ina naman.
8: Ew, yuck.
16: EBLP card.
8: Ang hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya inulat ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlog.
0: Tapos yung team song. Tapos yung song na ginamit ko yung
12: ano
0: sa Pinoy.
12: Ano, tapos ito pa. Nung Sabado, may ano, hindi na.
16: May yung
12: timba na pinagbemohan nila. Itim na yung ano, itim na yung kilalabasan nung ano, nung tubig. So, sinasabi namin ni AJ, ano, rejected variant ng FSC cut.
4: Oh, rejected FSC cut.
16: No.
12: Itim eh. Yung, pag naglalaba, diba? Nga. Diba? Pag naglalaba ka ng
4: rejected body ano, tayo, tapos, MSA diba, gata sa
15: puto. Why are we studying multiple
12: diba
15: pipeline?
12: Diba nagiging itim siya? Mga be, diba nagiging itim siya?
15: Oh.
12: So, din yung tinatawag namin rejected.
16: Rejected, oh my god.
15: Anong assessment ang ginawa ni Mito?
12: Ha?
15: Anong assessment ang ginawa niyo? Rejected ba? May panalin, rejected pa pala kayo eh.
12: Ano nga? Quality assurance. Quality
16: God.
12: Assurance. It ain't no serious
4: next year. Pa, ano nga neto yung abadap.
12: Bon kasi yun.
15: Wow, may pabmat ng aba dapat lang. May title
0: aba,
15: card na pala.
0: Aba dapat lang.
12: Bon kasi yun. Yun.
15: Hey, to be fair,
0: ito may Tian, no? Tian sa...
16: Di pasado sa... Hindi pasado sa tastes.
15: Impossible!
12: Ewan ko nga ako na-record dito, Rebs, yun eh. Yung ano na yun. live production ng MC Gatas.
15: Yay! Paano bang marketing natin ng MC Gatas?
16: Dapat lang!
17: Aba, dapat lang!
16: Aba, dapat lang! Ang bira!
17: Yung team song, yung team song, sa Network News.
12: Dapat ano, parang sabok.
16: Yeah, yung...
15: Ipasado sa quality test ng MC.
17: Ne-ne-ne.
15: Ano ba standards kung paano maging MC Gatas ang MC Gatas?
16: Ako?
12: Anin eh, hinahalo. Hinahalo siya, tapos nilalagyan lang siya ng on... Diba AJ, ano lang yun, unti-unting tubig. Unti-unti lang yung tubig, tapos... Yan!
15: Oh, jeez, Louis!
12: Yes! RJ, you have to show this pic. You have to show this pic, man. You have to show this pic, man. Hindi. Meron yung ano, diba? Meron yung picker version. Para siyang ano?
16: Jesus Christ, dude.
12: Hindi ko siya i-subscribe. Na parang alam niyo yung baby.
16: Jesus Christ.
12: Alam niyo yung parang baby bat. Guys, alam niyo yung parang baby bat? Yung ano ng baby bat.
16: Ayan ba? Ayan ba?
12: Di, yan na yung ano eh. Yan na yung mas thinner na consistency eh. Yung figure yes. Talaga, para siyang ano, para siyang malapot na parang meringue. Yes, that!
16: Meringue. Uy!
17: Kumsim!
12: God!
16: Lano? Ano? Jeez!
12: Ano to?
16: Jeez! Oh, is that cheese?
12: I am
16: cheese?
12: Not kidding, y'all. I am not.
16: Is that cheese?
15: Is that raspberry syrup or something? Ano yan?
4: Ito lang yan. Ito what lang yan, Mito. Wait lang.
16: The making of MSI Gatas.
12: Ah, talaga siyang meringue.
16: The making.
15: Nakita ko sa commercial na MSI Gatas.
17: Amisyo ha.
12: Diba?
16: Oh, ayan! Straight from the source!
15: Why? Yan! Why?
16: This is my
12: kid! You have to show that. You have to, no, you have to show that picture, man. You have to show that picture. You have to show MSA that picture Gatas. Kanina. Kanina. De, yung pangalawa. Yung pangalawang sinend. Yung pangalawang
16: kanina daw.
12: Yung pangalawang sinend. Yan, yung ano, yan.
17: Parang ano, yung hinalo dito?
16: Parang cranberry.
15: It looks like cranberry.
4: Parang creme brulee.
12: Hindi nga siya ano, meringue talaga. Meringue is the right ano. Ganyan yung consistency ng meringue eh.
15: Meringue. Look at gagawin nila
12: dyan. Alam niyo yung, diba, alam niyo yung... Meringue talaga!
17: Ano yung hinalo dito? Ano yung hinalo dito? Para pulipula? Or parang ano, wala nang naman
12: yan? Ano siya sabon? Liquid soap? Jeez,
15: Mark.
17: Baka ano yun? Mighty Ban.
12: Ewan ko sa nakikita ng sabon. But I'm thinking like, para siyang ano, hindi siya sabon eh. Hindi siya sabon na detergent na
15: mo, Mark,
12: yung powder detergent. Yung ano yung...
17: Baka Mighty Ban.
12: Liquid. Alam ko liquid yun eh. May ilagay sila liquid. Tapos, dinamihan lang nila ng tubig para maging ano. Para maging parang tubig. Ganun yun. Abangan nyo mamaya pa. Isa pang aabangan nyo mamaya. Paparahin natin si Ash like no tomorrow.
17: MSA, bumayo ka ulit. Nandiyan ka ba? MSA, bumayo ka ulit.

0: Ayun. Sa YouTube, ano?
1: Angelo Flores. May ano ako, isend ako dito. Kaya mo bang i-ano? Di naman to hit.
0: Diretso mo lang. Bili.
1: Tara.
2: Yan!
0: Atay ko lang live para makita ko yung ano.
1: Ano ba TGPS? Ayan. Mga kaibigan? Ay.
3: Sorry guys, mali yung
0: wala pa, hindi pa live sa Tambayan Quadro eh.
3: Ano na kalala?
0: Live mo muna.
3: Hindi pa pala. Ayan. Ayun, TQ Plus. Ayan. Ayan na, nag-caster lang kasi ako.
1: Alas single image.
3: Oh, wait lang, wait
1: lang. Lang
0: dato sunod, ano ha, dapat may tagapatay na lang muna ng ano, stream. Ayan, we are back sa mga nandito sa YouTube and Tawit. Oh. We are back.
1: Yes, we are back.
0: Butik na Davao Light na yan. Pangit servisyo.
2: Magsara na lang kayo, guys.
1: Ayan
3: na, bumalik na.
2: Ang oras po Angelo. Ay alas 6:46 mga kaibigan. Angelo. Yes, Lods.
1: Angelo, pwede ba akong ipakita? Wala tong hit sa G2.
2: Go,
1: wala tong hit.
2: Go.
4: Ito po ang PST. Pinoy Social
1: Angelo Flores,
2: sorry. Napansin ko na yung logo! Lichi! Napansin ko yung logo!
5: Ay, na-timing sa smile, gagi.
1: Ah, timing sa smile.
5: Na-timing yung ano, yung

0: Ang team hayo?
1: Ayan na lang gawitin mo.
0: Sige.
2: Yo!
0: Mga kaibigan, abangan soon ang Aba with your host Julie Angelo Flores po, mga kaibigan. Yan na po ang magiging bagong kapalitan. La Noche del Martes.
2: Before tayo magtuloy, tapos na ba tayo or magkukumasyal?
1: Commercial pa ba?
2: Iba ba ang ano naman tayo?
0: Commercial?
3: Hindi,
0: commercial na lang tayo.
4: Sige, mag-commercial muna tayo, yeah?
2: Commercial!
0: Yay!
4: Okay, commercial, wait lang.
2: Guys, what if
4: mag-extend tayo?
0: Mag-extend
2: tayo ng service,
1: 7:30.
0: Extend
2: sa
1: 7:30,
2: guys?
1: Ah, si Gio. Kinal na sa 7:30. Ano eh, alam ko.
2: Extend tayo sa 7:30.
1: Kasi, yung isang episode, salitang mansanas na naputol, pero... 8 PM nang tapos.
2: Sige, aray ka lang kayo.
4: Nabibisit tayo sa Davao Light. Oh, tik na Davao Light na.
0: Oh, Davao Light na yan. Oh,
1: pangit na. Pangit ang servisyo. Hanapin ko nga
0: tayo. Oh, pangit ang Davao Light na yan.
4: Eto guys, okay. Ano, mag-commercial na ba tayo?
1: Okay. Sige.
0: Commercial na.
4: Okay. Magbabalik. Ang Quadro Plus makalipas ang ilang pala.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Ferrari.
1: Tapos kagad. Tapos kagad. Uy, uy, uy, di ano ba ito?

0: Wala na, oy.
1: Wala na. Pre, wala na yung LNDM. Tapos na yon. Tapos na yan. I already cut it down.
2: Ano lang to? Ay, sorry.
3: Natawa ako na. Ano lang yung
2: Last tribute.
1: Alright, mga kalamaw at mga kasmileys, you're watching Tambayan Quadro Plus at ang oras po natin ay dalawang minuto bago ang alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time, no? So, bago tayo magtapos ay syempre sa...
2: Uy, ba't wala no, Che Del Marte?
1: Tribute.
2: Wait lang. Ito rin pala, pwede nyo hanapin yung official theme song natin. Ano tawag dito? 55 O'Clock Passion. Passion. Project Sekai.
1: Yes.
2: Ay, ito wey, ano muna tayo, mag-follow up na tayo ng audience, ha? Geometric, aming president, EGC, si Carlos Edrin Lund, na bakit nandito? Diba, nag-freak na yan? Ay.
1: Reggie
2: Junior, Carlos Sergaki, Apat, ang Rene, KRL 1998, EJ, ang KLR, si Anima at si Kuya Pao, yan. Ating 11 audience as of now sa Discord server. Yeah.
1: Yes. At ano, syempre mga ka-smileys ay I'm officially sort of back ngayong araw and hopefully sana'y maging maayos itong pagbabalik ko dito sa Smile Radio and sa Smile Server. Ayan. Yes. New beginnings, sort of, and new, probably, new show, no? Pero yun na, alas 7 punto na, at dyan lang po, nagtatapos ang Tambayan Quadro Plus. Muli po, sa ngalan ng bubuo ng Smile Studios at ng Smile Radio, ako po si Angelo Flores, kasama si John Aniceto Alojado, Lords of Falls Caballes, LTG at Ate Midori, along with our audiences, maraming pong salamat at... Magandang gabi. Ayan.
2: Yehey,
3: lehey. Aba, dapat lang.
2: Aba, dapat lang. Yehey.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Always Grocery, a quality grocery of Melody Mart Corporation, opening branches nationwide.
1: Sarah Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
2: Ang keratin na my plus! Keratin plus!
1: 10 piso lang, SRP.

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Kamusta? Si John Aliza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
3: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag-Aluhado Cola na!
4: Aluhado Cola!
3: 10 pesos lang, saan ka pa?
5: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.

0: Ang init! Need ko na ng palamig.
1: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
0: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
0: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
0: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
4: Available in Sari Sari stores nationwide.
5: Adam Oreller po, mag-MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
6: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
7: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop.
8: Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Adam Orelar po, naisip mo na ba kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay nakaranas ng tuyong buhok dahil sa Brand X shampoo? Ito ay hindi mas smooth. Buti na nga I discover O-Spend shampoo. Smooth and manageable, ultra smooth and minty fresh. Made from 100% natural coconut cream. Para manipis ang buhok. Para mabango pa ang buhok, lasting from 24 hours. With regular use, mabango! Ang smooth! Basta hindi lang mabango. Mas smooth ang hair mo, mag-O-Spend shampoo na. Hindi lang mabango, bango smooth hair!
9: O-Spend shampoo. Available na in bottles. And in 15 ml sachet. Bili na sa mga suki tindahan. From O-Spend. Everything you see is cheap.
10: Need extra budget fast?
11: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit. Easy credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
10: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
11: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
10: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
12: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central.

Magandang gabi. Welcome sa Inuman Sessions Volume 2, pare. Salamat sa lahat na nagpunta. First song namin, title po nito, Mang Jose.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Tikman na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation. Tara, kain tayo!
1: Ew! Yuck! Put! Ng hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: And that was the when
1: dito at ang random talk show kung saan
2: nina po kayo ng Daxon's Burgers with French fries.
3: Magkaibigan na tong dalawang panig
4: sa isyete.
5: So to all of you who have been supporting my show, thank you so much.
6: Sa mga past bullies ngayon, what would you say about them now?
3: Kohan. Magkaibigan na tong dalawang panig.
7: Bayang kwadro. Dapat lang.
4: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Manalas Kamatis sa Salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak ng gandang
8: kanyan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi?
9: Is na yan.
10: MNL 48
11: with 39.
12: Napakalakbi rin ng mga lolo eh.
13: Oo.
4: Glag-glag ka.
14: Saka na po na mag-glag.
15: Okay na.
4: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network. After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Season 3 is starting this Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Larutai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Ba text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. Kalokohan!
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Ayang kwadro,
1: kapat lang.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Ito ka na, mas pinalawak, pinagandang
1: ano yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
0: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Oh.
0: Glag-glag ka.
3: Saka na po.
0: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Season 3 is starting this Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa ating social media channel sa Smile Radio at Lawatay Gaming. Halo Kohan!
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan! Makasena kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at salita ng Mansanas YouTube Channel.
2: Namiss nyo na ba ako?
3: Namiss ko na rin kayo.
2: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol na bayan 5 araw sa isang buo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
5: MNL 48
6: with us.
5: Setting ay, napakalovely rin ng malolo eh.
2: Oo, tama.
5: Sakada po na magagawa!
2: Okay na!
5: Sige,
2: ulit! Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio. Mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Season 3 is starting this Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Larutai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: win.
4: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sakada po niya maglaro.
1: Okay na.
4: Sige, ulit
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Halo Kohan!
6: Magkaibigan na tong dalawang panig.
5: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast! Season 3 is starting this Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Larutai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorota Gaming. Kalokohan!
1: Magkaibigan na tong dalawang panic.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
4: MNL 48
5: with a
4: yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Glaglaka.
4: Sa kada po na mo glaglaka.
2: Sige, ulit. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: And that was the win.
7: Tito at ang random talk show kung saan
8: nina po kayo ng Dax Burgers with French fries.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig
9: sa isyete.
10: To all of you who have been supporting my show, thank you so much.
0: Sa mga past bullies ngayon, what would you say about now?

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi.
2: Is na yan.
3: MNL 48.
4: With that.
3: With. Yun,
5: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
3: sagada po na magagawa.
6: Hindi.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: Halo Kohan!
8: Magkaibigan na tong dalawang panig.
7: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at salita ng Mansanas YouTube Channel. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast! Season 3 is starting this Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Larutai Gaming, and a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tagaymay.

0: Okay, gumayak na po ha, isang minuto na lamang po, less than a minute bago magalas sa is, yung mga nakapila na po dyan sa mga gasolinahan.
1: Ay, sana ipagbigyan kayo makapagkakarga pa ng mas mababa.
0: Good luck po, good luck po. Kung hindi man, ay nako, asahan na po natin kung bababa next week. Abangan ang iba pa pong mga updates po, no, para sa sona ng Pangulo, sa iba pa mga programa dito po sa DZMM. Ay, syempre, kailangan po nating balikan kung ano na nga ba ang mga achievements, ano na nga ba nangyari one year after ang sona ng Pangulo. Meron po bang development, meron po bang improvement doon sa kanyang mga binanggit sa kanyang huling sona?
1: Syempre, ang maaabangan din natin dyan ay ano ang development sa flood control investigation. Anong mga na-accomplish na ng Marcos administration matapos sa kanya mismo manggaling na may anomalya sa mga flood control projects ng gobyerno.
0: Alam mo si Hainaba ng speech ng presidente last year, ang pinakatumatak lang hanggang ngayon, yung tungkol talaga doon sa flood control.
1: O kaya yun ang dapat nating abangan at singilin, ano bang talagang naging resulta na nga?
0: Oo, mayroon ba talagang naipakulong? Asa rin mga big fish na yan? Nahiya nga ba yung mga dapat mahiya?
1: O talagang walang ya?
0: O talagang walang ya?
1: I mean, walang ya.
0: Hindi ya. Hiya.
1: Medyo dapat masakit lang pakinggan, ikaw walang yan.
0: Alas 6 na po ng umaga, naku, mahihiya na po kami kasi andito na ang susunod na programa, Gising Pilipinas. Andito na si Alvin L.
1: Mamaya, abangan po ninyo yung Senate, ha?
0: Ang masahista ng DZMM.
1: Ayan po.
0: Maraming maraming salamat kapamilya. Ako po si Christian Yusores.
1: At ako po si Johnson Manabat. Susunod na Alvin L. Chico sa Gising Pilipinas. Bukas po ulit.
0: Bye!
1: Good night!
2: Johnson Manabat. Christian Yusores. Pasada! Pasada! Balita!

0: ano ba? Tutulog-tulog. Ay, naku! 6:02 na, oh! Gising na, bango na!
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Good
4: morning! Gising na!
5: Gising na!
4: Bango na!
6: Bango na!
4: Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
7: Good morning! Good morning!
0: Mr. Gising! Reporting in the morning, energy, energy! Kailangan matas ng energy natin, ha? Ganitong oras pa lang, ha? Let's do this! Arriba-arriba na rito naman may init na balita ngayong Martes, ikawalong araw ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Kinatigan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng House Prosecution Team na ipasabina ang bank at anti-money laundering records sina Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manasses Carpio. Sa hiwalay na desisyon, ipinasabina rin ang tax records na may kaugnay naman sa Vice Presidente at posibleng konektado sa ikalawang article of impeachment o hindi may paliwanag na yaman. Inatasan ng mga bangko na isumiti sa Clerk of Court ang lahat ng mga ipinasabinang dokumento sa July 30. Kabilang dito ang bank records ni VP Sara simula 2007 hanggang 2021 o bago maupong Vice Presidente. Pero iginiit ng impeachment court na maaari lang gamitin ang mga dokumento para maglatag ng factual baseline at hindi para gumawa ng panibagong impeachment complaint. Ipinasabi na rin ang AMLAC records ng mag-asawang Duterte. Gayun din ang mga dokumentong may kaugnayan sa Carpio Lawyers Partnership at 19 na corporate entities. Ibinasura naman ang hiling na ipasabi na ang record ng JTC Group of Companies at Pikimong Philippines Corporation. Ayun pala yun. Ano sabi ni Presiding Judge? Pokemon. Hindi pala. Pikimong Philippines Corporation dahil hindi kasama sa listahan ng mga opisyal ng mga kumpanyang pangalan ni VP Sara. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi ito unang beses na sinuri ang bank record sa impeachment trial, lalo't ginawa na ito sa paglilitis ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Sinabi naman ni Escudero na may 3 exemption sa pagbulaklat na silyadong kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara kabilang ng otorisasyon ni Pangulong Marcos at written consent na may-ari ng dokumento. Si BIR Commissioner Charlito Mendoza ang aatas ang kumuha ng otorisasyon mula sa Pangulo para buksan ang kahon. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, nakahanda na ang karamihan ng desisyon ni Escudero bago pa magsimula ang paglilitis noong July 6 dahil nakasaad sa pre-trial brief ng prosekusyon ang pagpapasabina sa mga dokumento. Nakatakdang magpulong ang defense team kasama si VP Sara para talakayin ang susunod na hakbang kabilang ng pagdulog sa Korte Suprema para kwestiyonin ang desisyon ng impeachment court. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, gising na, bango na. Iginit ng mga eksperto na hindi dapat mabahala si Vice President Sara Duterte sa pagbusisi o na mabusisi ang kanyang financial record. Kasunod ito ng utos na sabina ng bank, tax at AMLAC records ng Vice Presidente para sa paglilitis. Sinabi ni Philippine Society for Public Administration President Ederson Tapia ay na dapat maging bukas sa mga public officials sa pagsiyasat ng kanilang mga dokumento lalo na kung wala naman silang itinatago. Hinamo naman ni Senator Judge Robin Padilla mga kapwa senador na buksan din ang kanilang bank records. Kasunod ito ng pagtutol ni Padilla sa desisyon ng impeachment court na ipasabi na mga dokumento ni VP Sara. Ngayong araw, inaasa ang haharap sa impeachment trial si NBI Director Melvin Matibag na huling testigo sa 4th na article of impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Marcos. Balitang impeachment pa rin, itinanggi ni Senator Judge Robin Padilla ang pahayag ng Office of the Ombudsman na pang-isnab sa kautosan para sagutin ang kinakaharap na reklamo kaugnay ng pagtakas sa Senado ng buganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa sesyon ng impeachment court, iginiit ng senador na naghain siya ng sagot sa reklamong obstruction of justice. Bagamat naintindihan ang nararamdaman ni Padilla, sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi tamang forum ang impeachment court para ipaliwanag ng senador ang nararanasang sitwasyon. Pero nanindigan si Senator Judge Alan Peter Cayetano na may koneksyon sa integridad ng impeachment court ang isyu ni Padilla. Ayon kay Cayetano, may tuturing na walang saysay ang pagkikipagtalo sa mga hindi abogado kaugnay ng usaping legal. Buwalta ni Senator Judge Tito Soto, hindi siya nakapag-aral ng law pero meron siyang 29 na taong karanasan bilang mambabatas. Sa huli, nagdesisyon si Presiding Officer Francis Escudero na aaksyonan ng manifestation ni Padilla sa sesyon ng Senado bilang legislative body at hindi impeachment court. Nakatakdang magbalik sesyon ng Kongreso bago ang 5th State of the Nation Address o sauna ni Pangulong Marcos sa July 27. At yung punta ilan kung bakit pinag-aaralan na ilipat kasi po pagbukas ng sesyon eh may isa na sila ulit trabaho, yung pagiging senador, yung paggawa po ng batas. Ay mukhang mababago yung schedule, ano. Mamaya tanong natin si Robert kung gaano katindi ang ano, ang posibilidad na maging alas 10 siya ng umaga hanggang alas 2, alas 3 ng hapon kasi may sesyon po sila pagdating ng alas 4. Ibig sabihin, dalawa po kasi ang trabaho nila starting next week, pagiging mambabatas at pagiging senator judges. Meron pa silang oversight functions kung naipapatupad ba ang mga batas na ipapasa ng Kongreso. Hiniling po na nakakulong na si Senador Dante Marcoleta sa impeachment court na ikonsidera ang kanyang boto sa impeachment trial. Ina-refer ni Presiding Officer Francis Escudero ang hiling ni Marcoleta sa Senado bilang legislative body at hindi bilang korte. Ayun po ibig sabihin ng legislative body, yung pagsasagawa po nila ng sesyon kung saan ang mamumuno naman ay si Senate President Sherwin Gatchalian. Ang nakikita kasi natin every day or every Monday to Wednesday ay ang kanilang function bilang impeachment court sa pangunguna naman ni Senator Francis Escudero. Pero sakaling mag-convene ang Senate Legislative Body, sinabi ni Escudero na posibleng sumang-ayon siya sa hiling ng senador hanggat hindi pa pinapatawan ng suspensyon. Nakakulong si Marcoleta sa Quezon City Jail dahil sa kasong plunder, kaugnay ng hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Nakakulong din ang suspendidong si Senador Jinggoy Estrada dahil naman sa kasong plunder at graft, kaugnay sa sinasabing pagtanggap ng kickback mula sa mga manumalyang flood control project. Ipinapasampina o ipasasampina ng NBI ang tatlong opisyal ng Philippine Southeast Asian Nations o Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Sa gitna po ng investigasyon sa sinasabing irregularidad sa sports complex na itinayo sa Tarlac para sa 2019 SEA Games. Sa Biyernes, nakatakdang humarap pa mga opisyal matapos makatanggap ng impormasyon ang mga investigador na posibleng virtual office lang ang operasyon ng ilang opisinang nakalista sa ilalim ng komite. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na posible ring ipatawag sakaling masangkot sa irregularidad si Senador Alan Peter Cayetano na dating chairman ng Organizing Committee. Ayan ka na naman, Director Matibag. Ginagalit mo na naman si Senator Alan Peter Cayetano. Pag yan ay napik ko na naman ulit sa iyo. Susuri ng NBI ang legal na basihan sa pagkakatalaga ni Cayetano matapos matuklasan sa mga dokumento itinalaga lang ang senador na interim chairman ng Philippine Olympic Committee bago itatag ang komite. Bukod dito, iniimbisigahan na rin ng NBI ang sinasabing Peking Flood Control Project sa Taguig. Ayan ka na naman ha, Taguig City po na baluarte ng mga Cayetano. Kasunod po ito ng pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may 6.7 billion pesos na budget insertion si Cayetano sa 2025 national budget. Kaya nangangalap ng ebidensya para may pakulong ang senador sa Quezon City Jail. Noon na naiginit ni Cayetano na walang peking proyekto sa Taguig dahil ilang beses nagsagawa ng inspeksyon. Natotoo ba yun, Camille, ang nabasa ko na ang kapatid ay magtitestigo? Yung dating mayor din, yung nasa PTV ngayon, si Direk Lino Cayetano. O nabasa ko yun eh, ewan ko lang kung totoo. Parang may art card akong nakita na willing magtestigo. sa sinasabing issue sa mga flood control projects sa Taguig. Hindi rin maganda na magkakapatid po mga yan, pero magkakaiba sila ng paniniwala dahil noong nakaraang eleksyon, hindi yan sinuportahan nung kapatid niya ni Senator Alan. Iba yung sinuportahang kandidato nung Senator Alan. Kaya syempre masaman loob nung kapatid na ngayon naman ay kaalyado ng administrasyon matapos pong ma-appoint na pinuno ng PTV4. Abangan nyo yung susunod na kabanata, ha? Alas 6:12, magsasampang office of the ombudsman na magkahiwalay na complaint for preliminary investigation laban sa mga mambabatas na isinasangkot sa mga manumalyang flood control projects. Kabilang sa nakatakdang paimbestigahan sa kasong plunder at money laundering sina dating House Speaker Martin Romualdez at puganteng si dating Congressman Zaldico. Nilinaw ng ombudsman na hindi nangangahulugan ng conviction ang tinatawag na complaint for preliminary investigation sa halip na tukoy na sapat ang ebidensya para magsagawa ng buong imbestigasyon at alamin kung dapat magsampa ng kaso sa korte. Itinanggi naman ng tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza ang akusasyong nagtatangka ang kliyenteng takasan ang ilegal na proseso. Kasunod po ito ng pahayag ng ombudsman na nagtatangka si Romualdez na umalis ng bansa sa kabila ng kinakaharap na precautionary hold departure order. Doon na itinanggi ni Romualdez na siyang utak sa mga maanumalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Magandang umaga po sa 27,000 na kamonitor sa atin ngayon sa Facebook. O, Tuesday pa lang, ha. Kunting ripa. Tatlong araw pa. Bago tayo makasilip sa weekend. Para yun na kagad lang inaasam. Dami ng balitang gusto mo weekend agad. Ay, naku, nakakaubos kasi ng energy yung kaliwat ka na istorya. Di ba, Ma'am Grace San Mateo, magandang umaga po sa inyo. Ganun din si Ted Kua at si Mark Hernandez. Nasabi ay Congress ba ang hindi nagpatawag ng inquiry? Asa taas ng presyo ng kuryente. Kasi meron. Noong isang linggo pa, kaya ngayon, inahanap namin si Senator Risa Ontiveros, ni namin mahagilap. Kasi masyadong maaga. Nag-sleeping beauty pa yung lola nyo. Ano po? O, pero Senator Risa, kung nakikinig ka, paminsan-minsan pagbigyan mo naman yung ganito kaagad. Hindi naman alas 6. Pwede naman gawing 7:40, di ba? Si Louie nga hindi na ako sinasagot, Camille. Baka nag-iba ng, ano, ng number si, yung staff ni, ano, Senator Risa. Sa oras po, alas 6:14, punta natin yung ating mga radio patrol. Una sa pila si Zeus Legaspi. Zeus! May nakahabol pa ba? Wala na, alas 6:14 na. Nagsimula na yung dagdag preso.
5: Alvin, kanina nga, no, nung nag-iikot tayo, mga bago pa mag-alas 6 kanina, saktong alas 5 na madaling araw, ay kanya-kanya ng pa-full tank yung ilang motorista sa mga gasolinahan sa bahagi ng EDSA at Shaw Boulevard bago nga ipatupad itong oil price hike ngayong umaga. Ang motoristang si Adele, alas 5 pa lang na madaling araw, matyaga na naghahanap ng gasolinahan kung saan bahagya mas mura ang diesel para magparga. Ang taxi driver naman na si Eric, humabol na rin magparga ng gasolina. Pero aminadong masakit pa rin ito sa bulsa, lalo't kakailanganin niya rin namang magpagasolina bago matapos ang araw. Hiling niya, makasolusyon na ang gulo sa gitnang silangan. Narito ang tinig ng ating mga nakapanayam.
6: Naghahabol kasi din ako ng makakatipid kahit pa paano eh. Ito nasa 29 liters din, almost 30 liters. Balikan kasi ako araw-araw eh. Bulacan hanggang dito sa opisina sa Ortigas.
8: Mabigat sa amin yun eh. Sa ano pa lang, hirap na lang pasada ng pot. Sana kaguluhan eh, minto na.
5: Alvin, sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol, kanina madaling araw, wala nang supply ng diesel at gasolina sa isang gasolinahan sa Shaw Boulevard dahil marami umano ang humabol na at nagpakarga kagabi. Wala namang supply ng diesel sa isang gasolinahan sa EDSA, Connecticut. Paliwanag ng mga pump attendant, hindi nila tiyak kung kailan marating supply. Bagay na ikinadismaya ng mga motoristang hahabol pa sana bago mag-alas 6 kanina. Alvin, sa pag-ikot nga natin sa dito sa Maya Shaw Boulevard, Mandaluyong City pa rin tayo, yung presyo ng regular na diesel ay naglalaro na sa 82 pesos hanggang 86 pesos and 60 centavos, habang yung regular naman o ordinaryong gas naglalaro na ang presyo kada litro sa 72 pesos and 60 centavos hanggang 75 pesos and 60 centavos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, TZMM.
0: Yung nasa video ba, yan na yung bagong presyo o yung kanina pa yan bago mag-alas 6?
5: Bagong presyo na yung kinuna natin na Alvin. Hindi, yung video, 82 yung may... pesos yung diesel.
0: Hindi, lagi 80, parang may 85 ako nakita. At turbo. Oo, yung magandang klase ng diesel yan. Pero yung gasolina ng Petron ba ito? O Petron kasi may nakalagay Blaze, ano? Yung extra, yes, yes, mata ko, hindi na talaga masan. Extra advance ba yan? Yung nakalagay, 7260? At saka
5: yes, XCS, Alvin, yun 7360? Yun yung extra advance, yun yung presyo, 72.60.
0: Ibig sabihin, talagang lumayo na ang presyo ng diesel. Ito ngayon, malinaw, na talagang mas mataas na ang presyo ng diesel. At nakakatakot na, no? Ilang tumbling na lang, lalo na kung double digit ulit yung taas next week, ilang tumbling na lang, tutuntong na naman sa 100 yan.
5: Hmm. Tama ka, Alvin. Pansin natin, 10 piso na yung layo nung diesel dun sa ordinaryong gasolina. Kahit saan gasolinahan tayo magpunta yan dito sa may bahagi ng Mandaluyong at maging doon sa pangbaybay natin sa EDSA. Ganun yung agwat sa pagitan ng diesel at gasolina ngayon.
0: Opo, pero pag minainusan po natin ng G's, kasi may 10 minus 10 po yung public utility jeepneys at saka UV Express. So yung 85 nila, ay 85 ba o 82?
5: 82 yung 82. Diesel.
0: O di 72 na lang yun.
5: Tama ka dyan, Alvin, no? Kung dun sila sinahan na mayroong 10 pesos per liter fuel subsidy program.
0: Oo nga eh. Di ba pwedeng yung sasakyan ko isali din sa 10 peso fuel subsidy? Para may minus din akong 10, Zeus?
5: Kailangan magparehistro sa LTFRB, Alvin.
0: Hindi, ikaw na lang.
5: I-check yung...
0: Hayaan mo na. Kaya na natin sa mga ano, sa mga jeep needs. Sana lang po, masali din po yung mga tricycle. Pati na rin po yung TNVS. Ano, isali po natin. Yaman din lang na tumutulong tayo sa public utility vehicles. Isali na rin po natin. Pati bus. Isali na natin. Lahat ng sumasakay ng pasahero, Zeus.
5: Pero Alvin, no, yung nabanggit ng DOE na itong mga nakaraang press conference, mga truck yung tinitingnan nilang masali.
0: Opo, pwede rin. Yung mga nagdadala ng mga goods.
5: Sa logistics.
0: Tama, pwede rin. Oo, pero dapat magtatalaga ng budget. Kasi madali lang mga ako eh. Pero ang tanong doon, may pera ba?
5: Yan yung abangan natin kasi matagal na rin pinatutupad yung fuel subsidy program. Tingnan natin kung sasapat yung budget. Sa susunod ng mga pulong balitaan kasama ng DOE, maaaring nating itanong.
0: Very good. Extra.
5: Maraming salamat, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Maganda umaga sa iyo, Madam Honey Reyes ng BDO. Ay, nawiwili sa kapapanood sa amin. Maganda umaga sa iyo, Kagawad Marlona Son. Gising na rin. Ganon din si Dr. Angelo Librojo. O pagpasensya nyo na paginig ko kayo na bati. Sa totoo lang, nahihilo na ako dahil dalawa lang naman yung kamay ko. Ang dami kong pinagpipindot at babatiin ko pa kayo at mamimimuhan pa ako. Dahil puro ako bati. Ay, naku, sinasabi ko sa inyo. Pero sinisingit ko po hanggat kaya ko. Kasi nakakaluso tayo kay Camille Pustolero. Kaya bati lang ang bati. O, wala pa namang memo eh. Magandang umaga sa iyo, Trish Alindo. Go, Trish!
9: Good morning, Alvin. Binabantayan na namang nagtitinda ng karning baboy sa Quinta Market ang posibleng pagtaas o posibleng panatili pa rin sa peso nito kasabay ng oil price hike. Ayon sa tinderang si Eva, hindi pa naman nagpatong ng karagdagang preso ang mga biyahero mula sa Batangas ngayong araw. Nangangamba lang ito na baka bukas. O bukas pa maramdaman ng posibleng taas sa kanila pero hanggat hindi lalagpas ang 10 piso ang bigay supply ay manatiling 360 pesos ang peso sa kilo ng laman at 410 pesos naman sa kilo ng yempo. Narito kanyang pahayag.
10: Hindi pa kami nagtataas. Wala pa naman. Pero expected ko na yung metas. Increase sila ng 5 pesos. Kung kaya namin na bigay ng same, ganun pa rin. Kasi inaano namin sila. Customer. Bigla stable muna kami. Pag ang dinner namin, nagdaas ng 10 pesos, nagtataas kami 5 pesos.
9: Samantala, Alvin, noong nakaraang linggo pa tumaas ng 5 piso yung puhunan ng manok, ngunit hindi pa rin agad ina-adjust ang presyo nito. sa mga customer kung saan 210 to 220 pesos pa rin ang choice cut. Sa mga isda, good news dahil may supply na muli ng galunggong dito sa Quinta dahil sa pagdami ng mga nahuhuli. 200 pesos yung kada kilo mula sa dating 220 pesos, habang 130 pesos pa rin sa tilapia. Hindi naman nababahala yung mga nagtitinda ng gulay sa oil price hike dahil karaniwang maulang panahon anila ang nagpapataas agad sa peso ng gulay. Sakali mang magtaas ang mga nagbabiyahe ng gulay dahil sa gasolina o dahil sa panahon, ay hindi na muna sila bibili ng supply ng gulay kaysa magbibili ang mga tindera. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming maraming salamat, Ma'am Trisha Lindo. Magandang umaga din kay Ma'am Ellie Trinidad. Ay maganda itong pinos ni Ellie Trinidad sa EXO. Sabi niya, yung Tuesday daw are Tuesdays. Choose to love, choose to smile, and choose to help. Oo nga, no? And if I may add, choose to be kind. Ha, wala namang bayad yung pagiging kind, di ba? Maganda ba ang umaga sa iyo para ay makapaniwala ni Camille. Kind naman ako ah. Oo. Oh, pasungit lang pero kind. Rowan Cueto, go!
11: Good morning, Alvin. Nagsagawa nga ng flushing operation ng City Environment and Natural Resources Office ng Paranaque sa harap ng Baclaran Church bilang bahagi ng regular na paglilinis at tingnan sa lugar. Ginamitan ng water tanker ang operasyon upang mahugasan ng kalsada at maalis ang naipong mantika, dumi at iba pang residue na maaaring magdulot ng madulas na daan. Kasabay nito, nagtalaga rin ng sendro ng mga street sweeper upang magwalis at maglinis ng mga basurang naiipon sa paligid ng simbahan at mga bangketa. Ayon kay Mervin Bandelaria ng Paranaque, layunin ang operasyon na mamatintili ang kalinisan at kaayusan sa Baclaran. Isa mga lugar na dinarayo ng libu-libong deboto, mamimili at mga commuter araw-araw. Ayon naman sa ilang tindero-tindera sa Baclaran, nakatutulong ang regular na flushing operation at paglilinis ng mga street sweeper upang mapanatiling malinis ang paligid at maging maayos sa paggalaw ng mga tao sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Roy Cueto. Magandang umaga din kay Boss Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna, at si Josh Kyle Edip na nagpapa-attend and check na, si Ma'am Elsie Balion Florentine. Ganon din si Amy Hernandez. Panalo daw yung Pinas kahapon sa Senate. Bakit? Amy Hernandez, wala bang matinong consultant si Senator Robin? Bakit? Ano bang problema mo, Amy, ha? Makakomment ka naman, Amy. Punta natin si Noel Alamar na may good news po sa mga taga-Oriental Mindoro. Uy, puti pa yung mga taga-Oriental Mindoro. Eh, bumaba po ngayong Hulyo 2026 sa kanilang bill sa kuryente. Hindi kagaya ng Meralco na up. O tayo, atas tayo, pero wala namang 50 centimos yun sa atin. Pero yung taga-Oriental Mindoro, malaki din kasing pinanggalingan yan. Malaking tinaas nila nung mga nakarang buwan, di ba? Eh, ngayon po, baba. Noel, go!
12: Narinig ka, Alvin, kahapon, kaya inatunsyo ng Oriental Mindoro Electric Cooperative or MECO na bumaba ang electricity rate ngayong 2026 mula sa 18.29 per kilowatt hour noong Hunyo. Bumaba ang base electricity rate sa 15.98 per kilowatt hour o pagbaba ng 2.30 per kilowatt hour bago ang recovery adjustment. Ayon sa Ormeco, dulot ito ng mas sa paggamit ng mas murang power supply mula sa mga independent power providers, pagbaba ng systems loss, at mga hakbang upang mapababa ang epekto ng fuel cost sa singil ng kuryente. Gayunman, isinama ngayong Hulyo ang unang bahagi ng pagbawi sa naantalang generation cost ng billing na hindi isinama ng June billing. Ipinaliwalag ng kooperatiba na hindi mo na kasi sila ipinasa ng buong actual na generation cost bilang relief measure sa mga consumer. 17.88 per kilowatt hour dapat ang actual na generation cost sa Siningil noong Mayo, pero 14.91 lamang ang Siningil dahilan kaya nabuo ang deferred recoverable generation cost sa 2.97 per kilowatt hour. Dahil dito ang opisyal na residential electricity rate para sa Hulyo ay 17.22 per kilowatt hour, kasama na ang 1.52 per kilowatt hour na hindi siningil noong Mayo. Mas mababa ito ng 1.7 per kilowatt hour kesa noong June billing. Sinabi ng Ormeco na ipinagpapaliba naman para sa August billing at titirang recovery na 1.45 per kilowatt hour upang mabawasan ang epekto nito sa mga member consumer owners habang pinapanatili ang katatagan ng kooperatiba. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
0: So magkano lalabas yung average overall rate ng Ormeco sa ngayon, Noel?
12: Sa ngayon, Alvin, 17.
0: So 17 pa rin.
12: 17.22.
0: On the average, ano? Malaki, mataas pa rin. Kasi sa Meralco, kami dito, pinapanap ko kay Camille yung bill. Ako naalala ko, parang 14 ako eh. Depende po kasi yan sa konsumo ninyo. Habang lumalaki yung konsumo ninyo, lumalaki din yung peso per kilowatt hour na overall rate. Marami sa ating mga kababayan, 15. O di kaya 16. E dyan pala sa inyo sa Ormeco, 17. Pero may ibang co-op, Noel, umabot na ng mahigit 20 per kilowatt hour.
12: Yes, no? Pero sa Occidental Mindoro, yung katabing lalawigan ng Oriental Mindoro, dos lamang doon, Alvin.
0: Ay, bakit ganun? Bakit mas mura sa Occidental Mindoro?
12: Oo, mas mura yung kanilang kuryente doon kumpara dito sa Oriental Mindoro. 17.22 per kilowatt hour dito kasi, pero mas mababa ito kesa doon sa June na 18.29.
0: Oh, tama. Ay, kaya depende po yan, ano po? Depende sa gamit po ninyo. Nag-iba-iba yung overall rate po ninyo. Pero good news sa mga taga Mindoro, ha? Congratulations, Noel Alamar. Nagdilang anghel ka. Maraming salamat. Thank you. Si Noel Alamar, punta natin si Manong Rod. Ay, tango muna. Bago si Manong Rod pala, dahil related dito, alam nyo bang pinakamataas na sa Timog Silangang Asya ang singil sa kuryente sa Pilipinas noong June 2026? Eh, 12 pesos po 43 centavos kada kilowatt hour ang average residential rate sa bansa na mas mataas pa po sa Singapore. Napakalit na Singapore at napakayaman. Dati kasi, ang tanong nangunguna dyan for so many years, Singapore po number one. Ano po? Eh, number two, number three lang tayo. Pero noong June 2026, number one na po tayo. At hindi pa po kalakihan yung 12, ha? Kasi karamihan po sa atin, ang binabayaran natin, 14, 15. Kaya marami nag-react agad sa social media. Hindi totoong 12 lang. Hindi po, o average po yan sa buong bansa. Kasi kung kayo po ay 15, marami din po ang 10 lang. O marami din po 11 lang. So pag in-average mo lahat-lahat ng bill sa Korea, kaganito si Camille, magkano sa'yo? Lako, 15. 15.69 ka, Camille. Ang rate niya, overall rate niya, nakita mo? 15. Ako kasi 14 lang. 14. Hindi ako ganito kalakas kumonsumo. 14 lang ako. Ito si Camille, 15.69 pesos per kilowatt hour. Ito mas pong singil sa kuryente dahil sa mataas na demand at serye ng yellow alert o pagnipis na reserve bank kuryente sa Visayas. Dahil dito, muling nanawagan ang Department of Energy sa publiko na magtipid sa kuryente. Mamaya po si Jerry Arances, kakausapin natin, ha, ng Power for People Coalition. Tapusin na natin yung ating mga Radyo Patrol. Andyan pa si Manong Rod Izon. Manong Rod, go! Good morning!
13: Good morning, Alvin. Nagsanay puwersa ang Department of Education at Bataan Police Provincial Office sa isang emergency consultation upang bumalangkas ng mga epektibong solusyon upang makontrol ang anumang uri ng pagbabanta at pananakot sa mga eskwelahan sa lalawigan. Base sa report ng Bataan Police, 3 bayan at 1 lungsod sa Bataan ang nakatanggap ng serye ng mga pagbabanta sa social media mula sa mga unknown source. Kabilang sa mga eskwela ang nakatanggap ng pagbabanta ay sa mga bayan ng Hermosa, Orani, Orion at Barangay City kung saan humantong ito sa class suspension. Sa ngayon, maigpit ang koordinasyon ng Bataan Police at DepEd para matiyak na mayroong secure learning environment ang lahat ng mga mag-aaral, guro at mga school personnel sa Bataan. Ikinasya na rin ang proactive measures tulad ng security assessment, emergency preparedness at tuloy-tuloy na kolaborasyon para sa potensyal na safety concern. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Izon. Sunod po natin si Arnello Zaitagonel.
14: Yes, good morning, Alvin. Dalawang individual ang nasawi kabilang na 8 taong gulang na bata sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Nasugbu at Tanawan City sa Batangas. Sa Nasugbu, nalunod ang 22 anyos na construction worker na residente ng GMA Cavite matapos tangayin ng malakas na alon at agos habang naliligo kasama ang kanyang mga kaibigan sa karagatan ng barangay Bukana. Natagpuan siyang palutang-lutang at isinailalim sa CPR ngunit hindi na naisalba. Ayon sa presya, walang palatandaan ng foul play ang nakainom umano ng anak ang biktima bago ang insidente. Samantala sa Tanawan City, isang 8 taong gulang na batang lalaki ay nanunod sa swimming pool ng isang pribadong resort sa Barangay Talaga. Ayon sa pulisya, pansamantalang iniwan ng kanyang tiyuhin ang bata upang kumuha ng pagkain. Pagbalik nito ay nakita na lamang niya nakalubog sa tubig ang biktima. Isinugod pa ito sa ospital ngunit idineklarang death on arrival. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DCMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnelo Zaita. Thank you, Radyo Patrol. Magandang umaga sa iyo, Richard Merck.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DCMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Sabi ni ni June Villa sa Koh Samui sa Thailand, 15.58 pesos per kilowatt hour daw. Ayun, yung equivalent ng kanilang billing. Oh, okay na 'yun kasi resort pa 'yan ha. Hindi yan residential. Malamang commercial 'yan. Hindi ba Ma'am Lina Ho at si Yoj DL? Magandang umaga sa iyo ha. Early risers, magandang umaga raw. Ayan, thank you. Maraming salamat po sa inyo. At si Manong Rod, may pabati rin. Asan na ba yun? Ha? Happy birthday sa kanyang daughter. Bo, si Doktora Iyana Bernadette Izon. O kapatid ni ano to? Ni Abba. From Papa Rod and Kuya Abby Izon. Ayan, happy birthday, Doc. Doktora, nasa Zoom na po natin si Jerry Arances, ang lead convener po ng Power for People Coalition at executive director po ng Center for Energy, Ecology and Development o SEED. Magandang umaga sa iyo, Jerry.
15: Good morning, Alvin. Good morning sa inyong mga tagapakinig.
0: Kayo ba'y nagulat sa revelasyon ng Department of Energy kahapon? Actually, last question yun, Jerry. Naalala mo lang nung binanggit ni Yusek Guevara tungkol sa rate. Sabi ko, tanungin ko kaya yung kung magkano yung rate. Sabi niya, nako Alvin, highest na tayo sa ASEAN nung June. Kagulat-gulat ba yun? Hindi na kayo nagulat na tayong pinakamataas?
15: Sa the way things are going the past months, medyo hindi siya nakakagulat na Alvin, pero syempre nakakagalit 'yun ano kasi kinumpara tayo sa Singapore na mas mayaman na bansa kumpara sa atin. So medyo mabigat din talaga na balita 'yun.
0: And hindi then siya nakakagulat, na hindi siya nakakagulat, nakakagalit.
15: Nakakagalit siya. Yun yung mas eksakto. Tapos tinignan namin, Alvin, ang reference point nung administration. Kasi timely din yung paglabas nun. Kaya maganda na itanong mo yun kay Yusek Gev. Kasi State of the Nation address na, di ba? In 6 days time. So tinignan namin nung nag-start yung administration. Nung time na yun, ang Pilipinas ay ang average is 9.86 pesos per kilowatt hour. And then ang Singapore is 10 pesos and 15 cents. Mm. 8.29 cents difference na mas malaki sila kaysa nung sa atin nung time na yon. Mm-hmm. Pangalawa tayo sa kanila
0: nung 2022. Pero ngayon,
15: yes, okay. 2022, panahon ng start ng administration na to. 38 cents yung tinalon since 2022, after 4 years. So medyo mabigat talaga yun. Tapos kumbaga parang wala nang solusyon. Kahit na nilahad nung presidente last year na recognize na mahal na ang presyo ng kuryente sa bansa.
0: Teka muna, paano 38 cents lang? Magkano ikamo nung umpisa ng Marcos administration ng 2022 yung average?
15: Ang pinapatungkulan ko ay difference nung tinalon ng Pilipinas kumpara sa Singapore.
0: Okay.
15: Pero yung difference yung na yun, medyo mabigat yun ha, Alvin, alam naman natin yan kasi per kilowatt hour yan.
0: Hindi, ano yung amount ng average dyan nung na-monitor ninyo noong 2022? Kasi ngayon, kahapon, may binigay na figure, yung DOE, ang average natin for June is 12 pesos and 43 centavos. Pero kamo nung una, nung umpisa ng taon,
15: 9.86
0: pesos. Pakikwenta mo nga, Camille, 12.43 minus, ano yung kamo yun?
15: 9.86
0: pesos. Eh, mahigit dalawang piso yun.
15: Mahigit dalawang piso, pero pag nirelate natin sa pinakamalaki na franchise area, ay mas malaki yun. Kasi ano tayo nung June, 14.4 pesos ang average
0: sa Meralco.
15: Yes, sa Meralco franchise area. So mas malaki pag sa Meralco franchise area.
0: Ayun, ang kwenta pwede niyo rin siguro magamit sa may press con po mamaya kasi sina Jerry ano. Yung difference po 2 pesos and 57 centavos. When the Marcos administration started in 2022, ang average ay 9 something lang daw. Ngayon, as of June 2026, nasa 12.43. So, yes. Tinaas over the years. Eh di pag tinignan mo on the average, may git 50 centimos ang itinataas taon-taon. Tama?
15: Tama. Tama ang iyong komputasyon. Mabilis ang komputasyon, Alvin.
0: So, anong implikasyon nun? What does it say about us, Jerry?
15: Yung isang kasing importanteng element kaagad dyan, yung buying capacity ng mga Pilipino, no? Lalo na yung mga kumbaga nakakarami, which is yung mga manggagawa natin na nagtatrabaho. Syempre pag hindi ka minimum wage, mas mabigat. So napakalaki talaga nung ini-spend dahil sa pagtaas nitong nakaraang limang apat na taon yung napupunta sa electricity, kumbaga kinakain ng increases ng electricity. Yun yung isang major, no. Ang pangalawa doon is dahil papunta na rin naman tayo ng SONA, yung lumalabas sa bansa na kumbaga dapat umiikot sa ekonomiya kasi pinambabayad mo nung imported na fossil fuel. Kumbaga net importer ka pagdating sa power industry. Yun ang ibig sabihin nun, Alvin. Imbis na nagagamit mo sa loob ng bansa, lumalabas siya ng bansa. So sa economics, medyo hindi maganda yun.
0: So what are we doing wrong? Kasi definitely, clearly, we are doing something wrong. Pataas ng pataas. May mali sa diskarte natin.
15: Marami nang lumabas dito mga nakaraan at medyo mas educated yung ating mga electric consumers. Alam na nila kung ano yung breakdown, di ba? Ng kumbaga ng billing natin kung saan ang gagaling. At maraming mali talaga. At ang dulo niyan ay yung batas mismo na nag-govern. Kailangan ma-revisit kasi 25 years na ang ipire. At napapanahon ito dahil din maraming nakasampang mga bills, both chamber of houses. Pero doon sa, kasi pag batas ang pinag-uusapan, napakatagal na proseso, di ba? Ang pwedeng daanan. Pero ang isang immediate talaga dyan, yung pinakamalaking bukol ay yung generation charge. Yung generation charge kasi it comprises that biggest part, the average, mga 50%. Siyempre, pag Meralco franchise area,
0: more.
15: 65%. Correct. Diba? So, sobrang laki talaga nun kung majority ng pinagkukunan ay imported na fossil fuel, gas at coal. Sa Meralco franchise area, 83% ay fossil fuel, imported. Na mahal, na nagmamahal doon sa pinag-usapan nating duration, 2022 to 2026. Ibig sabihin, ito talaga yung main culprit kasi tayo nag-aangkat na nag-aangkat at exposed sa international market volatility. Ibig sabihin yung galaw because of sa mga gera or tuloy-tuloy na pagtaas, talagang pabigat ng pabigat dahil pinapasa lahat yon sa electric consumer. So yun yung isang napakalaki talaga na problema na kailangang matugunan ng mga policy makers at ng gobyerno natin. Total, magsusona si BBM. Dapat meron siyang sabihin na mga measures dyan, paano yun i-reduce. Pero at the same time, alam natin na nangyayari in concrete sa Visayas, yung rotating brownouts na yon, na pag nagro-rotating brownouts, bumibili tayo ng mas mahal na kuryente sa WSM. Ang mga pangunahin din na nagdi-derate at nag-unplanned shutdown sa panahong bawal ay mga coal plants at mga gas plants. So, talagang itong source of electricity na ito, hindi na lang mahal, inefficient pa. Kailangan talagang merong measures na kumbaga mas punitive at mas malalim Kailangan talaga marami dito, kailangan i-penalize ang mas mataas, in a nutshell, Alvin.
0: Okay. Ngayon, if you are given 1 minute to advise the president, kasi maubos yung oras natin, halimbawa may 1 minute ka at ikaw lang ang makakabulong sa tenga ng Pangulong Marcos, ano ba ang pinakamagandang solusyon para maibaba ang singil sa kuryente? Yun naman ang target natin lahat eh.
15: Tama po. Ang isang immediate, meron kami talaga namang kumbaga matagal nang itinutulak at ganun din itong panahon ng emergency crisis, ng energy crisis, ay may mga tinulak tayo, including sa Office of the President. Ang number one talaga na immediate relief ay suspension ng VAT at excise tax across the whole value chain. Kasi ito yung pangalawa na pinakamataas pagdating sa electricity billing. So yun yung number one na kayang-kaya ng pamahalaan in the immediate aspect kung gusto niyang pababain. Pangalawa, yung mas malalim, kailangan magkaroon ng pag-address doon sa generation charge. Lalo na ito ay imported. Kailangan ma-reduce yun. Maraming pamamaraan dyan. Isa dyan ay i-penalize yung mga nagro-rotating brownouts na or rotating brownouts, source ng rotating brownouts na mga coal plants at mga gas plants. Yung pangatlo na pinaka-importante din ay pag-roll out ng isang mas ambisyosong programa ng solarization ng mga bubong ng ating mga kababayan at mga maliliit na mga impresa para maibsan yung bigat na pasanin nila. Kasi Alvin, pag 500 watts ang inilagay na system ng solar PV na system, almost more than 300 pesos per kilowatt hour kaagad ang pinaka minimum na pwedeng ma-save agad ng ating mga electric consumers. So tatlong pinaka immediate na mga measures. So pang-apat ay itigil muna ang kahit anong increase. Kaya ng ERC gawin yan, mandato niya yan na protektahan ang mga electric consumers.
0: Very good. Maraming salamat, Jerry. Hanggang dyan muna tayo, ha? But thank you for your time. Mabuhay ka.
15: Maraming salamat din, Alvin.
0: Si Jerry Aransas po, lead convener ng Power for People Coalition at executive director po ng Center for Energy, Ecology and Development. Sa oras na 6:43, pati muna natin ng good morning si Professor Xiao Chua. Dahil binabati niya ng happy birthday ang kanyang office mate o office mate na misis, si Margarita Palatao, at ang kanyang high school BFF na si Charmaine Hernandez. Ano, nakamonitor daw palagi sa DZMM. Oy, thank you, ha. Baka ano-ano ni Mark Hernandez kaya yan, ha. Maganda umaga din kay Jason Jokno. Jason, ano naman ito? Kaaga-aga ay nananawagan daw yung Joseph Mamorno ng New Studio Operations na dalawang araw nang walang tubig. Ano ba naman yan, Maynila? Dalawang araw walang tubig. Wala daw tubig dyan sa Barangay Genti de Leon sa Valenzuela City, Paging, Maynila. Ano po nangyayari? Siguro dahil ano, reduced yung water level sa angat. Hindi kaya, Joseph, ang gawin mo pag ganyan, once a week ka nalang maligo. Ha? Para tipid na tipid sa ano, sa tubig. Okay lang yan. O magwisik-wisik, pwede na yan. Maynila! 30,000 viewers po tayo ngayon sa YouTube. Magandang umaga po. Magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy. Usapang impeachment.

0: tutuloy?
1: Ang Hatching Atrani Nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Delivery! Maria Jose?
0: Aking yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
0: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
0: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
4: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: sigla pa din.
1: Tuloy lang sa activities on the go.
0: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
2: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
0: Let's go!
1: Make your move, baby.
2: Arthrosin, get going!
3: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Habang humihigop kayo ng mainit na kape at kumakain ng almusal, pakinggan po natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr., legal spokesperson po ng House Prosecution Team and counsel, one of the counsels for the prosecutors. Magandang umaga sa inyo, Attorney Jay.
1: Magandang umaga din, Sir Alvin, and magandang umaga din sa lahat ninyo ang tigapakinig. Salamat ulit sa pag-imbita.
0: Opo. Do you take it as a victory yung naging decision po ng impeachment court kahapon, bagamat hindi po lahat ng hiling ninyo ay pinagbigyan? Pero nevertheless, para bang panalo pa rin kayo?
1: It's definitely a victory for transparency, huh? For truth and accountability, na napaka-significant win ho nito, no, para sa ngayon makikita na natin, no, yung hinahangad natin na buong katotohanan patukol dito sa kabuuang yaman ng Vice Presidente.
0: Opo, punta po tayo dun sa hindi pinayagan, ano po, kagaya halimbawa ng dollar account. Ay, teka muna, may paliwanag nyo nga sa madlang people, Attorney Jay, ba't hindi pinapayagan under the law na silipin yung dollar account? Bakit? Anong meron sa dollar account versus the peso account na pwedeng busisiin?
1: Well, yung law ho kasi governing foreign currency deposits, absolute ho kasi, no, yung secrecy niya, no, or confidentiality. Although our position is initially is sa jurisprudence, meron hong certain instances when even if the law states that the confidentiality is absolute, pinapayagan pa rin ho, no, to look into these accounts to prevent grave injustice. So that was our basis for asking also for disclosure of the foreign accounts, no, foreign currency accounts. But nonetheless, oh, para sa amin, significant pa rin ho, no, yung naging binigay sa atin ng impeachment court na pabor sa atin na ruling, no, na pinayagan yung dun sa mga at least yung peso accounts.
0: Di, tinanong ko lang, Attorney, kasi kung ako'y magnanakaw, o hindi gagawin ko, ilipat ko sa dollar account. O hindi sa foreign currency account, di pala kaya silipin yung foreign. Hindi ba ganun ang gagawin ko? I-convert ko lahat ng pera kong ninakaw sa foreign currency, Attorney?
1: Tama, yun nga pong medyo hindi maganda, no, na pwede siyang subject to abuse. Ang reason ho kasi kaya ganyan ang ginawa sa batas na yan, to encourage foreign investments, no. Kaya lang, yun ho ang problema, posibleng nagagamit sa mali.
0: Ayun. Sige, so let us set that aside, ano. Nag-worry, nagtaka lang din ako, bakit ikaw ko hindi magagalaw yun, ano. Ngayon, sir, ang sabi nung iba, baka naman pag-withdrawin ng Vice President lahat ng laman ng mga bank records na yan, eh sabi ko naman, may resibo yan eh. Kahit yan winidraw mo lahat, may record yan, hindi ho ba, Attorney Jay?
1: Tama ho, kahit ngayon ho niya i-withdraw dun sa hiningi ho natin na period, no, from 2007 until 2025, intact na ho yung records doon kung ano yung linalaman ng bank accounts during those periods.
0: At paano po itatahi, paano pagtatagni-tagniin yung bank records, yung SALN, yung BIR, at saka yung AMLAC records to create a picture to prove your point?
1: Oh, dahil gagamitin ho namin yan to prove yung allegation namin sa aming articles of impeachment, no, na kapag tinignan natin itong SALN niya, no, again for the benefit ho ng ating mga tagapakinig, ito ho yung dokumento na required lahat ng public officials and officers i-submit every year, no. Nakalagay ho doon yung kabuuang yaman nila, total assets, liabilities, and net worth, no. Makikita natin ang total assets declared by the Vice President Chan is just around 80 million pesos. Okay, ngayon, ibabangga naman ho natin sa BIR documents magkano ang dineklarang kinita ng Vice Presidente sa same na mga periods na ito. At ultimately, ibabangga din ho natin dun sa mga bank accounts niya, no? So doon natin makikita magkano ba talaga ang kabuuang yamang pumasok dito sa accounts ng vice president at ng kanyang asawa sa mga parehong panahon na ito. Alalahanin natin dun sa AMLAC reports, ang lumabas, mayroong financial transactions worth 6.7 billion pesos, no? So, ngayon, ang mahalagang matignan dito, out of 6.7 billion, magkano dyan yung mga fresh inflows? No? Meaning, talagang pumasok na account niya, hindi lang interbank transfer or from one account of the respondent to her another account. No? Ibig sabihin, talagang bagong perang pumasok talaga. So, dyan natin makikita itong same period na to, magkano ang pera na nakuha niya, no, na kabuuang yaman na nagkaroon siya for the same period.
0: Opo, pero ito naman, hindi na po pwedeng magtumanggi po yung bangko, yung AMLAC, at saka yung BIR sa request, ano po? Kasi di ba yung BIR sabi dati, hindi, walang consent, at saka kung kailangan ng presidente, umuo dyan. Yun lang yung kondisyon para maibigay namin yung records. But with this decision, hindi, wala na pong balakid.
1: Well, with respect to the BIR and AMLAC, wala na hong kondisyon, ano, para bago sila sumunod. Dito naman sa BIR, may subject to condition yung grant ho ng subpoena ng impeachment court. Nakalagay ho doon, para tanggapin ng impeachment court, itong submission, itong BIR filings, kailangan mag-comply ang BIR dun sa mga exceptions under the law. And isa ho dun sa mga exceptions dyan, as previously discussed, the impeachment court itself is for the BIR to request the consent of the president, no, para sa disclosure nitong BIR filings na to.
0: So ibig sabihin, hindi na po ang prosecution ang didiretso sa Malacanang to request for it, but it's now the BIR's duty to do it.
1: Tama ho yan, Sir Alvin.
0: Okay, sige. Ngayon, hindi naman po fatal yung mga tinanggihan po, no? Kasi unang-una tinanggihan, di bawal yung foreign currency deposit. Pangalawa, may ilang companies na hindi bawal yung silipin. Ano, sa BIR, pati na rin sa banko, ano po? Ito ba ay matindi ang epekto sa magiging diskarte ninyo to prove your allegation?
1: Hindi naman ho, dahil ang substantial na ho yung amounts na mapapakita natin, no, dahil dun sa mga subpoena na grant in our favor, no. Tsaka kahit yung mga foreign currency denominated accounts or though yung mga bank account mismo or yung bank records mismo, hindi natin napasubpoena, pero dun sa AMLAC reports, no, na isama naman ho doon kasi yung mga transactions, yeah, pertaining to both peso and dollar denominated accounts.
0: Tapos pag sinumatotal mo yung nangyari po kahapon, in just a few words, parang ang nanaig po is yung accountability versus the right to privacy. Parang ganun, ano, in so many words, attorney, mas nangibabaw po yung accountability if you are a government official.
1: Tama ho yun. Naniniwala kami na in-enforce ho talaga ng impeachment court yung principle ho na nakasaad sa constitution na public office is a public trust. No? Nakalagay ho dyan, public officials must always be accountable to the people. No? So, hindi, again, tulad ho ng sinasabi namin, hindi ho pangkaraniwang tao ang respondent dito. Siya ang pangalawang pinakamataas, no, na lingkod bayad ng ating bansa. So, dapat lamang ho na para magampanan ng maayos ng tungkulin ng impeachment court, no, ang kanyang kapangyarihan at responsibilidad, no, to try and hear impeachment cases, kasama ho ito yung pag-issue ng compulsory process ng subpoena para makita natin yung kabuuang yaman ho ng vice presidente, no, kaukol dito sa articles of impeachment on unexplained wealth.
0: Okay, and one last, because we're running out of time, ano po yung expectation ninyo today sa ating mga kababayan? Babalik po tayo sa Article 4, kasi kahapon Article 2 yung pinag-uusapan. Ano po? Babalik po tayo, may last testigo pa po for the Article 4. Ano ini-expect nyo na ipipresenta po ni NBA Director Matibag today, Attorney?
1: Alahanin ho natin na during the testimony ho no ni NBI regional director no Attorney Lotto, merong mga konting katanungan no na hindi pa niya nasagot, which is pag tinatanong ho siya anong mga naging follow-up investigation ng NBI tungkol dito sa tao na kinausap ng vice presidente para patayin ng presidente na itong tao na to ay sinabi niya ay pumayag na sa ganito kasunduan. Ang sinasagot ho niya, as part of the cybercrime division, hindi na ho siya naging parte sa investigation na to, ang gumawa nito intelligence service. So dito ho papasok ngayon si Director Matibag, no? Siyang maglalahad kung ano ho ang masusing investigasyon ng ginawa ng NBI patukol dito. Kaya iniinayahan ho na lahat ng ating mga kababayan, nasundan ho natin, napakahalaga din ho na magiging testimonyo na maririnig natin ngayong araw.
0: Opo. So, today, CNBI lang po, the next day, sa Wednesday, tatawid na po tayo sa Article 2 na.
1: Kung tayo ho ay mapagbibigyan na matapos na no today yung buong testimony ni NBI Director Matibag no yung direct cross and if necessary redirect and recross, pwede na ho tayong pumunta sa confidential funds bukas
0: Wednesday, so. Wednesday at wala pong problema ang prosecution pag nilipat po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 alas 3 ng hapon, okay lang sa inyo na mag-change ng schedule, walang conflict?
1: Well, we will submit to the discretion of the impeachment court kung yan ho ang schedule na mas gugustuhin na nila.
0: Okay, maraming salamat attorney ha. May mukhang may hearing. Ah, hindi, may hearing nga din pala no kasi ayos na yung book ni attorney. Mukhang ready for action na kagad si attorney siya. Alas 7 pa lang ng umaga ha.
1: Eh, basta kayo, kaya din na, naging bukas huli niya natin.
0: Maraming nagtitext kagad. Sabi, sino yung pogi attorney kasama niya? Si attorney Jay po yan, ha? He woke up like that. Pagising niya, ganyan kagad ang hair niya.
1: Well, salamat ho dun sa nanay ko na nag-text sa inyo siya huya.
0: Thank you, Attorney Jay. Habuhay po kayo.
1: Maraming salamat, Sir Alvin.
0: Si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang legal spokesperson po ng House Prosecution Team at one of the counsels of the prosecutors. Teka muna, yung bago yung Radyo Patrol balita natin, sino ba nandyan? Pautsensa ba nandyan? Ang saluyot talaga at saka alugbati. No, thank you, maraming salamat. Radyo Patrol balita alas 7 sa pagbabalik ng... Sa pagbabalik ng
2: Gising Pilipinas!
0: Wala si Doris.
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas! Balance! Balance! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Level ng tubig sa Angat Dam sumadsad sa pinakamababang antas sa lokasyon ng tubig sa Metro Manila, ibinaba hanggang sa katapusan ng Hulyo.
4: Utay-utay na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipinatupad na.
0: Hiling na sa BINA sa bank at tax records, si Vice President Sara Duterte pinaburaan ng impeachment court. NBI Director Melvin Matibag haharap din sa paglilitis mamaya.
4: Tatlong opisyal ipinasampina kaugnay ng investigasyon sa sports complex noong 2019 SEA Games. Sinasabi Peking Flood Control Project sa Taguig City, iniimbestigahan din ng NBI.
0: Pamahalaan, diniyak na hindi makaaapekto sa kalikasan at tirahan ng mga katutubo ang tinatawag na Pax Silica Project sa Tarlac.
4: Tauhan ng Philippine Navy sugatan matapos paluin na China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Dalawang tripulanteng Pinoy patay naman sa drone strike ng Russia sa Black Sea.
0: Pulis patay matapos pagbabarilin sa loob ng KTV bar sa Capiz.
4: Sa showbiz spotlight, Coco Martin at Ding Dong Dantes magsasama sa isang proyekto.
0: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Martes, July 21, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
4: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako naman si Robert Mano.
0: Medalyo. Lagay muna tayo ng panahon, patuloy na binabantayan ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Maaari itong maging bagyo sa Miyerkules o Huwebes at tatawaging Quiapo. kapag pumasok na ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng tumawid ang bagyo sa Northern Luzon sa Biyernes o Sabado. Inaasahan ding palalakasin ng bagyo ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Ngayong araw, posibleng ulanin ang ilang lugar sa bansa dahil sa habagat. Dito sa Metro Manila, mainit at maalinsangan ang panahon pero may tsansa ng thunderstorm sa hapon o gabi.
4: Patuloy naman ang pagbagsak ng level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumansad sa panibagong record low na 152.53 meters ang tubig sa Angat Dam mula sa 153 meters noong Linggo. Bagyari bumaba ang level ng tubig sa Ambuklaw at Pantabangan Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Mula sa kasalukuyang 48 cubic meters per second, ibinaba ng National Water Resources Board sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila simula July 16 hanggang July 30.
0: Anim na minuto makalipas ay 7 ng umaga, sinimula ng ipatupad ng utay-utay na malaki ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Mahigit 8 piso ang taas presyo sa diesel at kerosene ngayong araw, habang mahigit piso bukas at sa Webes. Isang bugso na may patutupad ang 3 piso at 65 centavos na dagdag presyo sa gasolina. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, 2 piso at 10 sentimo na agad ang taas presyo sa diesel, habang 3 piso na kaagad at 1 peso and 20 centavos sa kerosene. 3 pesos po kaagad isang bagsakan sa gasolina sa first trading day. Nauna nag-inspeksyon ng Department of Energy sa mga gasolinahan dahil sa reklamo ng ilang gas station na nagsabing naubusan ng supply bago pang taas presyo ngayong araw.
5: May report na dumating sa amin na meron nag-hold ng operation, meaning all of a sudden hindi siya nagbebenta today. So please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding.
0: Si Energy Director Attorney Rino Abad.
4: Pinakamataas sa Timog Silangang Asya ang singil sa kuryente sa Pilipinas. 12 pesos and 43 centavos kada kilowatt hour ang average residential rate sa bansa, na mas mataas pa sa Singapore. Tumaas ang singil sa kuryente dahil sa mataas na demand at serye ng yellow alert o pagdipis ng reserbang kuryente sa Visayas para kay Power for People Coalition Convener Jerry Arances, na kagagalit na mas mataas ang singil sa kuryente sa Pilipinas kahit mas mahirap kumpara sa ibang bansa.
6: The way things are going the past months, medyo hindi siya nakakagulat, pero syempre nakakagalit yun, ano, kasi kinumpara tayo sa Singapore na mas mayaman na bansa kumpara sa atin. So yung buying capacity ng mga Pilipino pag hindi ka minimum wage, mas mabigat. So napakalaki talaga nung ini-spend dahil sa pagtaas nitong nakaraang 4 na taon, kinakain ng increases ng electricity.
4: Muli namang nanawagan ng Department of Energy sa publiko na magtipid sa kuryente.
7: Pwede nating i-control also ang presyo ng electricity, depende sa consumption natin. If we consume less, the electric costs, hindi sila mapipilitang gamitin yung mahal.
4: Si Energy Secretary Sharon Garin.
0: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga, kinatigan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng House Prosecution Team na ipasabpina ang bank at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Sa iwalay na desisyon, ipinasabpina rin ang tax records sa may kaugnayan sa Vice Presidente at posibleng konektado sa ikalawang article of impeachment o hindi may paliwanag na yaman. Inatasan ng mga bangko na isumiti sa clerk of court ang mga dokumento sa July 30. Kabilang dito ang bank records ni VP Sara simula 2007 hanggang 2021 o bago maupong Vice Presidente. Pero iginit ng impeachment court na maaari lang gamitin ang mga dokumento para maglatag ng factual baseline at hindi para gumawa ng panibagong impeachment complaint. Ipinasabi na rin ng AMLAC records na mag-asawa, gayon din ang mga dokumentong may kaugnayan sa Carpio Lawyers Partnership at 19 na corporate entities. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi itong unang beses na sinuri ang bank records sa impeachment trial, lalo't ginawa na ito sa paglilitis ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona.
8: The court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. The documents requested under the subpoena to Sistegom will not be used to allege additional independent impeachable offenses. Rather, the court will only allow these records to be used to establish a factual baseline.
0: Sinabi naman ni Escudero na may tatlong exemption sa pagburatlat ng selyadong kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara, kabilang ang otorisasyon ni Pangulong Marcos at written consent na may-ari ng dokumento, si BIR Commissioner Charlito Mendoza. Ang atasang kumuha ng otorisasyon mula sa Pangulo para buksan ang kahon. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, nakahanda na ang karamihan ng desisyon ni Escudero bago pa magsimula ang paglilitis noong July 6 dahil nakasaad sa pre-trial brief ng prosekusyon ang pagpapasabina sa mga dokumento.
9: Basically, the main chunk of the decision of the presiding officer has already been prepared even before July 6. That is the request of the other senator judges to study it for the until the weekend and until today. So, handa naman siya ever since.
0: Nakatakdang magpulong ang defense team kasama si VP Sara para talakayin ang susunod na hakbang, kabilang ang pagdulog sa Korte Suprema para kwestiyonin ang desisyon ng impeachment court.
4: Hinamon ang mga senator judges na buksan din ang kanilang bank records kasunod dito ng utos na sabina ng bank, tax at AMLAC record ni Vice President Sara Duterte para sa paglilitis. Ginawa ni Senator Judge Robin Padilla ang hamon sa mga kapwa senador kasunod ng pagtutol sa desisyon ng impeachment court na ipasabina ang mga dokumento ni VP Sara.
10: Total naman, lahat naman kayo ay sumang-ayon na sa Freedom of Information Bill ko, hindi pa nga lang nagsasubmit ang House of Representatives. Bakit kung ganito ang pamantayan natin, hindi buksan na natin lahat ng bank records natin? Anong, lahat na! Tayong lahat ay buksan na natin lahat para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito.
4: Ngayong araw, inaasahang haharap sa impeachment trial si NBI Director Melvin Matibag na huling testigo sa ika-apat na article of impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Marcos. Ayon sa House Prosecution Team, inaasahang babanggitin ni Matibag ang ginawang investigasyon kaugnay ng pagbabanta.
1: Siyang maglalahad kung ano ho ang masusing investigasyon ng ginawa ng NBI patungkol dito. Kaya iniinayahan ho natin lahat ng ating mga kababayan na sundan ho natin. Napakahalaga din ho na magiging testimonya na maririnig natin ngayong araw.
4: Si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
0: 13 minuto makalipas ay 7 ng umaga, itinanggi ni Senator Judge Robin Padilla ang pahayag ng Office of the Ombudsman na pangiisnab sa kautusan para sagutin ng kinakaharap na reklamo kaugnay ng pagtakas sa Senado ng puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa sesyon ng impeachment court, iginit ng senador na naghain siya ng sagot sa reklamong obstruction of justice. Bagamat naiintindihan ang nararamdaman ni Padilla, sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi tamang forum ang impeachment court para ipaliwanag ng senador ang nararanasang sitwasyon.
10: Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge.
11: Kung hindi naman ho patungkol sa vice president na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ikang depensa o prosecution ng vice presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang.
0: Pero nanindigan si Senator Judge Alan Peter Cayetano na may koneksyon sa integridad ng impeachment court ang isyu ni Padilla. Ayon kay Cayetano, may tuturing na walang saysay ang makikipagtalo sa mga hindi abogado kaugnay ng usaping illegal o legal. Balta ni Senator Judge Tito Soto ay hindi siya nakapag-aral ng law pero may 29 na taong karanasan bilang mambabatas. Sa huli nagdesisyon si Presiding Officer Francis Escudero na aaksyonan ang manifestation ni Padilla sa sesyon ng Senado bilang legislative body at hindi impeachment court.
12: Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagfo 4 years na law school at nagbabar.
13: I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper.
14: Ito ay 7th day pa lang out of the 102 days na dadaanan ho natin. Kaya bawat oras, bawat segundo ay napakalaga.
15: Can we start now, sir?
14: I was about to, sir.
15: Thank you, sir. We wasted 26 minutes for nothing.
0: Nakatakdang magbalik sesyon ng Kongreso bago ay kalamang State of the Nation address o sona ni Pangulong Marcos sa July 27.
4: Hiniling ng nakakulong na si Senador Dante Barcoleta sa impeachment court na ikonsidera ang kanyang boto sa impeachment trial. Inirefer ni Presiding Officer Francis Escudero ang hiling ni Barcoleta sa Senado bilang legislative body at hindi bilang korte. Pero sakaling mag-convene ang Senate legislative body, sinabi ni Escudero na posibleng sumang-ayon siya sa hiling ng senador hanggat hindi pa pinapatawad ang suspensyon. Nakakulong si Barcoleta sa Quezon City Jail dahil sa kasong plunder kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kanyang kampanya noong 2025 elections. Nakakulong din ang suspendidong si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng kickback mula sa maanumalyang flood control projects.
0: 17 minuto makalipas ay 7 ng umaga, ipasa sa bina ng NBI ang tatlong opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee sa gitna ng investigasyon sa sinasabing irregularidad sa sports complex na itinayo sa Tarlac para sa 2019 SEA Games. Sa Biyernes, nakatakdang humarap pa mga opisyal matapos makatanggap ng impormasyon ang mga investigador na posibleng virtual office lang ang operasyon ng ilang opisinang nakalista sa ilalim ng komite. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na posible ring ipatawag sakaling masangkot sa irregularidad si Senator Alan Peter Cayetano na dating chairman ng Organizing Committee. Susuriin ng NBI ang legal na basihan sa pagkakatalaga ni Cayetano matapos matuklasan sa mga dokumentong itinalaga lang ang senador na interim chairman ng Philippine Olympic Committee bago itatag ang komite.
16: Paano ka magiging chairman kung nagpakilala kang chairman tapos hindi ka naman member ng board? Anything that is being done by a corporation, whether it's an NGO or not, should be through a board resolution.
0: Bukod dito, iniimbisigahan na rin ng NBI ang sinasabing peking flood control project sa Taguig City na baluarte ng mga Cayetano. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may 6.7 billion pesos na budget insertion si Cayetano sa 2025 national budget. Kaya nangangalap na ebidensya para may pakulong ang senador sa Quezon City Jail. Doon na naigilit ni Cayetano na walang peking proyekto sa Taguig dahil ilang beses nagsagawa ng inspeksyon.
4: Magsasampa ang Office of the Ombudsman na magkahiwalay na complaint for preliminary investigation laban sa mga mambabatas na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects kabilang sa nakatakdang paimbestigahan sa kasong plunder at money laundering sina dating House Speaker Martin Romualdez at puganteng si dating Congressman Zal Dico. Nilinaw ng Ombudsman na hindi nangangahulugan ng conviction ang tinatawag na complaint for preliminary investigation sa halip na tukoy na sapat ang ebidensya para magsagawa ng buong investigasyon at alamin kung dapat magsampa ng kaso sa korte. Itinanggi naman ng tagapagsalita ni Romualdez sa si Attorney Elaine Atienza ang akusasyong nagtatangka ang kliyenteng takasan ang legal na proseso. Kasunod ito ng pahayag ng Ombudsman na nagtangka si Romualdez na umalis ng bansa sa kabila ng kinakaharap ng precautionary hold departure order.
17: We deny in the strongest possible way any insinuation that Representative Romualdez has attempted to evade the legal process. Uulitin po namin, kailanman ay hindi nagtago si Representative Romualdez. Siya po ay nasa bansa at mananatili sa bansa until such time that he will be able to clear his name.
4: Nauna na ang itinanggi ni Romualdez na siya ang utak sa mga maanumalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
0: 720, pinawi ng pamahalaan ang pangamba sa panukalang Pax Silica Project ng Pilipinas sa Amerika. Itatayo sa New Clark City sa Tarlac ang proyektong target makapag-develop ng strategic minerals at makagawa ng advanced semiconductor hub para suportahan ang pagunlad ng teknolohiya, pamumuhunan at paglikha ng trabaho. Itinanggi ni Defense Secretary Gilbert Eudoro Jr. ang paniniwalang makaapekto ang proyekto sa supply ng tubig. Tiniyak din ang Malacanang na walang epekto ang Pax Silica Project sa kalikasan, gayon din sa tirahan ng mga residente at katutubo. Nauna ng sinita ang proyektong pinangangambahang makaapekto sa kalikasan at pamumuhay ng mga katutubong ETA.
4: Walang celebrity na inimbitahan para sa 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulo Marcos sa July 27. Nais ng Malacanang na panatilihing simple pero may dignidad ang okasyon sa gitna ng nararanasang krisis, partikular sa langis. Wala ring ilalagay na red carpet at inabisuhan ang mga babaeng kongresistang magsuot ng simpleng Filipiniana dress. Tumanggi naman ang palasyo na magbigay ng detalye kung sino ang kakantaan ng pambansang awit sa SONA. Sa ngayon, handa ng seguridad sa kamera para sa muling pagharap ng Pangulo sa publiko sa Lunes.
0: Time out, tanong oras na. Mr. Pogi, wala si Miss Beautiful ngayon eh. Nakalibre ha. Mr. Pogi, makasama natin. Anong oras na po?
4: Aba, 7:22 ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radio Patrol Balita alas 7.
0: Balikan po natin mga balita sa oras na alas 7:24.
19: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Good news! Matatanggap na po ngayong araw ang ayuda para sa mga mahihirap na pamilyang apektado ng energy emergency. Direktang ipapasok ang 2,000 pisong ayuda sa Enrolled Bank Account o SSS account ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino at Walang Gutom Program. Gayon din na mahigit 1,000,000 low-income workers. Kahapon, simula ng manual payout para sa Group 2 o mahihirap na pamilyang hindi kasama sa 4-piece. Tiniyak naman ng DSWD na may iba pang programa para sa mga hindi saklaw ng naturang ayuda.
20: Meron din naman tayong iba pang programa katulad ng assistance to individuals in crisis situation na nakabukas para sa lahat. Did that crisis lead to something na kakulangan na ngayon sa pamilya? Then by all means, pumunta tayo kaagad sa DSWD at tutulungan kayo ng mga social workers namin.
4: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
21: Nire-repaso na ng Bangko Sentral ang paliwanag ng ilang bangko at e-wallet na hindi tinanggal ang transfer fee. Maraming bangko na tumalima sa direktibang tanggalin ang transfer fee sa InstaPay transaction at PesoNet transfer. Kabilang dito ang BPI, Land Bank, Metro Bank, PS Bank, Philippine National Bank at Banco de Oro, habang ipinatupad na limitadong zero transfer fee sa RCBC. Ibinaba na rin ang ilang e-wallet tulad ng GCash at Maya sa 10 piso ang interbank transfer mula sa dating 15 pesos. Hindi pa naman tiyak kung papatawan ng parusa mga bangko at e-wallet na hindi pa rin sumusunod sa direktiba ng Bangko Sentral.
0: Di ba pwede libre lahat? Meron pa rin eh. 726, iginit na Malacanang na hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan ng China sa mga Pilipino bilang unggoy. Kasunod po ito ng AI animated video na ipinalabas ng state-controlled media company na China Daily kung saan nakasuot ng salakot ang unggoy na kinukontrol ng Amerika at Japan para isulong ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Matapos nito, ipinakita ang unggoy na binobombahan ng water cannon ng barko ng China Coast Guard. Inupakan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang video na nagbaba ng dignidad ng mga Pilipino. Ayon kay Castro, suportado ni Pangulong Marcos ang diplomatic protest para ipatanggal ang video.
22: Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangang makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganong paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy.
4: Nakatakda namang magpulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi ngayon Linggo para hindi tiyak kung pag-uusapan ang kontrobersyal na video ng China.
21: Sugatan ang tauhan ng Philippine Navy matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa kasagsagan ng konfrontasyon sa West Philippine Sea. Sinasabing lumapit ang inflatable boat ng China na may sakay na 8 tauhan sa nakasadsad na BRP Sierra Madre na nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa Yungin Shoal. Nagpaikot-ikot ang bangka ng China habang kumukuha ng larawan at video kaya itinaboy ng 2 rubber boat ng AFP. Pero pinalo ng tauhan ng China Coast Guard ng baton ang tauhan ng Philippine Navy kaya nagtamo ng sugat sa ulo. Napinsala rin ang isang rubber boat ng Philippine Navy dahil sa pangaharas ng China. Kinondena ng AFP ang marahas na aksyon at nanawagan sa China na itigil ang agresibong kilos. Tiniyak din ng Department of Foreign Affairs na tatapatan ng panibagong diplomatic action ang naging aksyon ng China.
4: 728 na patay ang 2 tripulanteng Pilipino sa drone attack ng Russia sa Black Sea. Sa nakalipas na 2 linggo, 9 na barko ang tinarget ng sunod-sunod na drone attack sa bahagi ng Black Sea sa southern Ukraine. 12 tripulanteng Pilipino rin ang nasugatan, kabilang ang 4 na nakauwi na ng Pilipinas, habang isa ang nawawala. Nauna ng tinukoy ang northern Black Sea region at lahat ng pantalan sa Ukraine bilang warlike operations area. Ibig sabihin, obligado ang mga manning at shipping company na ilihis ang ruta ng mga barko at may karapatang tumanggi ang mga tripulanteng Pilipinong sumama sa paglalayag.
21: Sa labas naman ng bansa, nakakulong sa Cambodia ang 51 Pilipinong isinasangkot sa online scam. Kabilang dito ang 23 nakakulong sa Batambang City at 28 sa Sihanoukville. VLCT. Ayon sa Department of Migrant Workers, dadaan sa judicial process ang mga Pilipino para matukoy kung may partisipasyon sa illegal na aktibidad.
0: 729 sa Capiz, patay ang isang pulis sa pamaril sa KTV bar sa bayan ng Pontevedra. Sinasabing nagpunta sa bar si Captain Rian Amboyos kasama ang dalawang pulis para kumain. Nagkaroon ng kumuson sa ikalawang palapag ng bar ay nagtangka ang pulis na awati ng gulo. Pero biglang naglabas ng baril ang suspect at binaril sa dibdib ang biktima. Naaresto na ang namaril na suspect habang patuloy na tinutugis ang dalawa pa niyang kasamahan. Inirekomenda naman ng Western Visayas Police na si Bakin sa pwesto ang hepe ng Pontevedra Municipal Police Station dahil sa kabigo ang ipatupad ng operasyon laban sa ilegal na baril at pampasabog.
21: Sa Paranaque City naman, arestado ang isang lalaki matapos takbuhan ang natalong pusta sa sabungan. Regular na tumataya sa sabungan ang suspect kaya pinayagang utangin ang pustang 300,000 piso. Nang matalo ang tinayaang manok, tinangkang tumakas ng suspect pero naharang ng teller. Inamin ang suspect na wala siyang pambayad kaya inaresto at maharap sa kasong estafa.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganyel Krishnan. Ganyel, good morning, Ganyel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Robert, sa ating Showbiz Spotlight. Nagkita ang primetime rivals sa sina Coco Martin at Ding Dong Dantes para pag-usapan ang paparating na actor project. Sa social media po, sinabi ni Coco na mataas ang kanyang respeto kay Ding Dong dahil sa dedikasyon para sa kanilang industriya. Sa hiwalay na social media po, sinabi ng actor chairman na si Ding Dong na believe siya sa dedikasyon ni Coco. Ayon kay Ding Dong, parehong goal nila ni Coco na mapaganda ang local entertainment industry kahit magkalaban sa time slot. Sa ngayon, wala pang detalye sa nililutong project ng dalawang primetime celebrities. Samantala, nagwagi si Papa Awel Paz bilang Best AMA Anchor sa First Famous Broadcast Art Awards 2026. Congratulations, Papa A! Para sa Showbiz Spotlight.
0: Teka muna, congratulate namin din si Papa Awel.
21: Congratulations! Yes,
0: kasi kami ni Robert, pati yung programa namin, nominee din dyan sa PAMAS. Yes. Pumunta si kami dyan kahapon. Oh. Nominee kami. Correct. Sali ata tayo, di ba? Oh, di ba?
2: Congratulations, thank you, sa inyo.
0: As nominees. Thank you, FAMAS.
3: Thank you,
0: sa pag-recognize sa amin at kasali kami sa mga ninomina. Pero ang panalo, ang winner for life ay si Papa Awel.
21: Congrats, Papa Awel.
0: Yes. Mahal namin yan. Anong napanalo ng title
2: Best
0: ni Awel?
2: Best
0: AM Anchor. Wow.
2: Yes.
0: Thank you, thank you. Congratulations. Ganyel, thank you. Maraming salamat, Ganyel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
21: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako si Robert Mano.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
21: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy on a Tuesday!
5: Radyo Patrol Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
23: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
24: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
25: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot
26: Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
1: Good morning!
2: Magandang umaga muna kay Doktora Jessica D. ng Ideal Vision. Doktora, hindi ko pa nagagawa partner kasi binigyan akong salamin ni Doktor, gagawin ko sponsor.
3: Aha.
2: Oh, alam mo na, pag ganyang idaran, medyo medyo nagdidete. Buti kasi wala ka pang grado, Robert.
3: Hindi. Nagpupunta ako lagi dyan sa ano. Pero hindi sponsor, ha?
2: Ay, hindi nagka-sponsor.
3: Pero nagpapunta ako kasi kailangan na.
2: Oh, kailangan. Mm-mm. Ay, pero bata ka pa naman.
3: Konti-konti lang.
2: mga 50-hin. Kailangan na talaga. Aminin na po natin, ha? Huwag na nating ikaila habang nagkakailad. Talagang nagdi-deteriorate din yung vision, ano? Doktora, thank you, ha? Maraming salamat kay Doktora Jessica D. Ang daming sangkaterba po yung nagpapabati sa atin at 28,000 yung viewers natin.
3: Wow,
2: buksan mo yung buksan mo yung social media mo para singit-singit ka rin. Yan na lang trabaho natin, sumingit. Kasi makukul yung attention, puro tayo bati. Agay ni Ma'am Ceci Lopez at ni Ma'am Lina Ho at ni Ma'am Elsie Balyon Florentin. Ayan, partner, go.
3: At syempre, good morning din po kay Tita Lita Anisete.
2: Yun.
3: At syempre, nanonood din pala si Kuyang Larry Monserrate Piojo. Picturean mo nga kami dalawa ni Kuyang.
2: Ano pangalan?
3: Si Larry Monserrate Piojo.
2: Monserrate? Ang dami Monserrate sa amin sa
3: dati
2: Negros.
3: Dati nating ano to, taga kabila sa digital.
2: Oh, ngayon na ngayon nasa
3: ay nako daming racket,
2: Senate.
3: United Nations, mga ganyan yan, big time.
2: So,
3: yan.
2: So dolares ang kita niya.
3: Oo, kaya iniwan tayo sa ABS.
2: Sabi ni Paul Bea, pabati po sa always listening sa gising si Engineer Rhea Ganutisi and Ganutisi family. Aya, Ganutisi ba o Ganutis lang? Ano ba talaga, Paul Bea? Ganutisi o Ganutis lang? Kasi magkaiba. Ay,
3: baka
2: nako,
3: Ganutisi,
2: wrong spelling, wrong.
3: May classmate akong Ganutisi.
2: Ah, so Ganutisi na lang?
3: Oo,
2: kung may classmate kang Ganutisi, Ganutisi yan. Oo, yan ha. Thank you po, ha. Attorney Romy Mac, sayang naman po ang oras na naaksaya sa question and answer between senators and lawyers ng defense and prosecution. Gayong meron na palang written ruling na prepared na in advance. Attorney Romy Mac, tinatanong ko nga po yan si Robert. Kasi kako, grabe, ang galing naman ni Senator Chisi Escudero. Agad-agad may decision siya with the citations.
3: Citations, oo.
2: So sabi ni Robert, hindi, baka naman ginawa na yun nung weekend pa.
3: Kasi nag-take home sila di ba?
2: Hindi ba pwedeng magaling lang talaga si Escudero?
3: Pwede rin naman during that time. Tsaka pwede niyang i-edit.
2: Oo,
3: doon. Makita mo siya during hearing, talagang tumitipa talaga din
2: kasi
3: siya.
2: Kasi ang galing eh.
3: Oo.
2: Ang galing with all the citations.
3: Detalyado, no?
2: Opo, opo. Ang tita, Changami! Sabi ni Chang Ami, ha? 50-hin ka na. Ang galing mo talaga, Chang, ano? Kaya loves kita eh. Akala ko 30-hin lang.
3: Totoo
2: kung 30-hin tayo, Chang Ami, magka-age daw kami. Ay, hindi, mas matanda at ako kay Chang Ami. Ilan taon na si Chang Ami, Camille?
3: 19.
2: 19 lang ba yan?
3: Mm-mm.
2: Eh, 20 ako eh.
3: Ay, tama nga. May matanda ka na isang taon sa kanya.
2: Yan ang hindi parang vampira si Chang Ami, hindi natanda, no?
3: Oo, totoo. Ay,
2: Chang! Maganda umaga sa'yo, Chang. Hindi, tamang-tama, itanong natin kay Attorney Mel. Melencio Mel Santa Maria, ang dating din po. Oy, angat mo muna. Oo, mamaya na, huwag ka masyado aligaga, ha? Pwede ka namang sumingit. Si Attorney Melencio Mel Santa Maria, former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Pasok!
0: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: Ang tanong, does it matter kung matagal na sinulat ni Presiding Officer Francis Escudero ang kanyang desisyon. Oo, hindi lang kasi, tama siya, tinanong din kita kako, o di ibig sabihin, baliwala pala, ang tagal ng balitaktakan, ang daming tanong ni Cayetano, nung lalaki at nung babaeng Cayetano, Robin Padilla. Tapos ang ending, may desisyon na naman pala siya.
3: Pero hindi natin sure kung meron siyang minodify galing doon sa mga napag-usapan during that period.
2: Kasi ang
3: kumbaga naka-pro forma siya.
2: Ang last na question niya, magmamatter yan, tanong niya kung conjugal ba yun?
3: Kailan sila kinasal. Tapos may mga naging kasundo ang pasira. So, nung sinabi yung 2007, okay.
2: Okay, ganito. Attorney Mel, magandang umaga po sa inyo.
4: Magandang umaga sa inyo, Alvin, Robert, sa inyong tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayo lahat.
2: So, does it matter na maagang ginawa ni Presiding Officer Escudero ang kanyang decision, or it doesn't matter at all? Walang kabali-bali sa decision?
4: Well, tama yung sinabi nyo. Baka doon sa mga balitaktakan ng dalawang Cayetano at saka ng mga abogado, baka may mapulot pa siya na mahalaga na maaaring impromptu na kanyang idagdag. No? Tama yung pagpunan nyo kanina, yung pagtanong niya kung kailan sila kinasal, 2007, at meron bang prenuptial agreement, ano ba ang kaayusan ng kanilang ari-arian, no? Sapagkat maselang na issue yon, sapagkat ang ginigiit ng depensa, may right of privacy yung asawa ni VP Sara Duterte, and hindi dapat masangkot sa mga usapin sa mga bank account, etc. Kaya tinanong ni Chief Escudero, sapagkat sa ilalim ng ating batas, basta't wala kayong kasunduan sa kaayusan ng pag-aari ng dalawang ikakasal, ang iiral ay yung tinatawag na absolute community of property, na ang ibig sabihin, ang kapwa silang may-ari ng lahat ng kanilang napupundar bago at during kasal sila. Kaya because kabit, at saka administrador sila ng kapwa ari-arian nila, kaya tama rin maisama, kaya yun dinagdag niya yon. Dinagdag niya yon. At saka alam mo na napuna ko, Alvin tsaka Robert, no. Mahaba man ang desisyon, at tama kayo, preparado na yon. Ang aking tingin daw, very conservative pa rin ang desisyon niya. Very conservative, hindi yung progressive, ano, hindi yung talagang iginigiit mo talaga ang hustong kapangyarihan ng Constitutional Impeachment Court. Bakit ko nasabi yan? Kasi sumang-ayon lang siya sa mga jurisprudence, ika nga, no, ng mga Korte Suprema sa kanyang pag-de-desisyon. Pero isang issue doon yung sa BIR, sa ITR, ano, pinayagan niya rin, kaya lang binigay niya ang poder, diskresyon sa BIR kung papaano nilang susundin ito. No? Hindi ito yung subpoena na pagdating sa korte, buksan nyo kaagad, hindi. Nagkaroon siya ng konting reservation doon, sapagkat nakalagay sa Section 71 nga ng National Internal Revenue Code na confidential ang lahat ng ITR, yung ITR nyo, ITR ko, confidential, maliban na lang kung papahintulutan ng presidente ng Pilipinas na buksan. Pero alam mo, para sa akin, kung progressive lang si Chief Escudero, gamitin niya lang ang poder ng kanyang posisyon bilang isang constitutional impeachment court, baka maaaring buksan na yun kahit walang pahintulot ng presidente. Pero gayon pa man yan, ilalantad na yung mga pinasabina.
2: Opo. Pero isa-isahin natin. Ano? I just want to put it para i-rest na natin yung issue nung ginawa na yung decision after bago pa man nagkaroon ng balitaktakan kahapon. Hindi issue yon. Hindi yan pwedeng dalhin sa korte o kung saan man pwedeng questionin ang depensa na may decision ka na bago pa man tayo nagbalitaktakan. Hindi siya issue, Attorney Mel.
4: Hindi siya issue. Okay. Hindi siya
2: para
4: issue
2: lang malinaw.
4: Sapagkat nga, alam rin nila na kaya nga nagbigay ng palugid, nagbigay ng over the weekend, para lahat mag-aral.
2: Okay. Sige.
4: So hindi issue yon. Walang issue yon.
2: Robert, ikaw naman.
3: Attorney Mel, doon sa pag narinig natin yung palitan during the oral arguments last week, plus yung kahapon. Ang lagi lang nai-insist kasi yung term na fishing expedition. Di ba, nakapag daw napayagan, eh mukhang sa isang dagat, naghagis ka ng lambat, kung ano makuha mo, yun na lang ang gagamitin mong ebidensya. Sa pagkakataong ito, doon sa naging desisyon ng impeachment court, kasi sabi nila, di ba, ang desisyon ng presiding officer ay desisyon ng buong impeachment court, hindi lang ni Senator Cheese. So, yung ganitong fishing expedition na binabanggit, malabo ba talagang mangyari at controlled ba ng impeachment court yung mga ganitong instances?
4: Okay. Ang unang tanong, ano ba talaga ang fishing expedition? Ang ibig sabihin ng fishing expedition ay isang malawak at walang direksyon na paghagilap ng mga ebidensya. So, malawak at walang direksyon. So, ibig sabihin, kaya nga yung analogy, yung fishing eh, magtapon ka ng fishing net, kung ano makuha natin, sige, yun na, hanapin natin, parang ganun, di ba? Pero itong nangyayari sa impeachment court, hindi naman, malawak nga, pero hindi directionless. Sapagkat,

0: niya, pwede siya, silang umatras. Sapagkat nga, kung ang usapin ay accumulation of wealth, eh talagang inherently, yan ay iniipon. Yan ay systematic, organic pag-iipon at merong certain period of time. So yung hinihingi rin ng pagkakataon na talagang dapat umatras. Hindi directionless sapagkat alam naman ang kukunin. Mga bank account, yung mga AMLAC document, nilista yan nila sa kanilang mga motion at pati na rin kung mababasa mo yung articles of impeachment, eh nakalista na rin doon at meron pa mga amounts na ano pa, para may diagram pa sila at lahat-lahat. So bagamat malawak, hindi naman na malawak at directionless. May direction. Tsaka ang nature ng kaso talagang, eh madami talagang ebidensya doon dahil imaginein mo, aatras ka since 2007.
1: Okay. Yeah. May tanong ako, Attorney Mel, at ito yung marahil tanong din ng ating mga ordinaryong kababayan, bakit po ganun ang batas? Pag foreign currency deposit,
2: ayan,
1: bawal silipin.
2: Mm-mm.
1: Pag peso, pwedeng silipin. E kung ako magnanakaw, e kung convert ko lahat ng ninakaw ko sa foreign currency para hindi masilip ng impeachment court. Hindi ho ba?
0: Maganda yan. Kaya siguro dapat susugin na yung batas na yan. Sapagkat nung araw na iyan ay ginawa, umaakit tayo. Inaakit natin ang mga foreign investment o kahit na ibang mga foreign investment o kahit na hindi foreign investment, mag-deposit kayo sa Pilipinas. Sapagkat siyempre, basta't ang pumapasok sa Pilipinas ay dolyar o euros, iyan ang legal currency ng buong mundo. Uunlad din ang ating ekonomiya, ika nga. So nung araw na ginagawa iyan, isa yan para paakitin ang mga tao na doon na lang sa Pilipinas mag-deposit ng dollar para bang Switzerland. Para
1: hindi, pero pang negosyo yun, attorney, sinasabi mo. Dapat sa politiko, hindi naman sila negosyante.
0: Iyon nga, kaya nga, yun nga ang isang-isa pang issue, no? Kaya siguro, pinasok rin ng prosecution. Teka muna, ikaw ay isang public official. Bakit ang dami mong negosyo? Di ba nakalagay rin sa ating constitution, basta ikaw ay vice-presidente, presidente, congressman, senator, dapat tanggalin lahat mo ang interest mo sa lahat ng mga business transaction at dapat nakatuon ka bilang isang lingkod bayan. So yun nga, kaya nagkahalo-halo na, kaya gusto rin nilang tingnan yon, isa yun sa punto nila ng tinatawag na betrayal of the public trust. So yun.
1: So dapat siguro baguhin yun, Attorney Mel, dapat isa yan sa amyendahan.
2: Amyendahan kaya nila.
0: Totoo yan. Dapat na talagang amyendahan yan sapagkat nga, magagamit talaga ng mga sindikato, ng mga talagang magagaling mag-isip para magtago ng kanilang yaman o nakaw yaman, gamitin yung batas na yan.
1: Yung kay Corona po ba dati, naalala ninyo, Attorney Mel, kung nabuksan ang dollar account niya? Hindi namin maalala ni Robert eh.
0: Hindi ko maalala, pero palagay ko si Corona noon, nag-execute kasi ng waiver ata siya.
1: Kasi pwede kang mag-waiver.
0: Kaya nga, sabi ni Senator Chis Escudero, mabubuksan lang natin dito kung susunod tayo sa batas at nakalagay sa batas, ito ay mabubuksan laman kung merong pahintulot ng may-ari na nakasulat. So, yun.
1: Ay, Attorney Mel, yung kay ERAP, may ganyan din pang issue about the dollar account? Hindi ko na rin maalala yung kay ERAP, actually.
0: Well, hindi ko na rin maalala yung kay ERAP kasi napakalaki ng issue ng kay ERAP. Kasi yun naman, wetting money eh.
1: Okay.
0: Wetting money yun, di ba? Yun, nakita mo yun, ha? It's not even public funds. Kasi kung wetting money, galing yan sa mga nagbibigay sa kanya para pahintulutin yung wetting, di ba? Doon siya nakonvict eh. So, wetting money, kaya hindi ko rin matandaan kung may foreign currency. Pero kung pinag-uusapan mo kasi wetting at million-million, alam mo naman ang wetting, mga pesos lang yan.
1: Apo. With the decision of the impeachment court, sa palagay mo, fatal o critical yung mga tinanggihan ng court na buksan o ipasampina, o hindi naman super enough o more than enough na ang inaprubahan ng impeachment court para to build a really strong case against the vice president in as far as the confidential funds and confidential funds ba ito o illegal ill-gotten wealth, alleged ill-gotten wealth ang pag-usapan natin, attorney?

0: Sapat na. Kaya nga yung iba pang mga baliktaktakan kahapon, eh parang mukhang useless, no? Tsaka yung mga examples nung nila Senator Cayetano, hindi mo makikita yung sinasabi ng batas. Unang-una, alam naman natin may batas tayo ng pagpapalagay na nakaw yaman eh. Yung batas sinasabi na kung ang isang lingkod bayan, ang pag-aari ng lingkod bayan ay hindi tumutugma sa kanyang kinita o sweldo bilang lingkod bayan o sa ilang pang mga sources of income niya, ipagpapalagay muna ng batas sa unang tingin, prima facie, na lahat ng mga kanyang napundar ay nakaw yaman. Hmm. So kung titignan, kung may presumption lang naman.
1: Opo.
0: Ibig sabihin, ma-approve mo yung dalawang yon, pag-aari, salary, hindi tumutugma, is equal to, presumption lang, nakaw yaman. So ibig sabihin, diyan mag-uumpisa ang kwento.
1: Hmm.
0: Kaya yung burden of evidence na tinatawag, lumilipat na sa kabilang panig, sa depensa. Kaya pumapatunayan lang iyan yung sa SALN, yung sa bank account at hindi tumutugma, may unang palagay na kauyaman yan. Kaya ang ball game ay pupunta na sa depensa para patunayan nilang hindi. Kaya sapat na yan. Sapat na yan para magkaroon ng tinatawag na clear and convincing evidence. Tandaan natin yung tatlong parameters na sinabi ni Chief Escudero bago mag-umpisa. Tatlo ang alituntunin na susundin niya. Unang-una, yung 16. Makakapag-convict lang, 16. Pangalawa, sabi niya, ang antas ng ebidensya, hindi proof beyond reasonable doubt. Clear and convincing lang.
1: Mm-hmm.
0: At pangatlo, ang approach niya sa pagtatanggap ng ebidensya, liberality, pero hindi naman aabusuhin.
1: Yeah. Opo. Attorney, doon sa ruling kahapon, malilaw naman, lalo na doon sa bank records, ay sa BIR rather, no, na kailangan may approval ng Pangulo. Palagay niyo, makakakuha sila ng approval mula sa Pangulo? At what if kung hindi sila makakuha ang BIR, anong mangyayari doon sa naging desisyon ng impeachment court? Parang useless.
0: Maganda yung tanong mo. So, unang tanong mo, makakakuha ba sila ng approval sa presidente? Eh, nakipresidente na yan. Sapagkat si presidente, madami niyang nagpupuna, eh bakit ka naman masyadong tahimik sa isyung ito na ang madlang bayan, eh talagang nakapokus na sa radyo at telebisyon, eh ikaw wala pang ginagawa. So, baka naman mag-isip ang presidente dyan, at baka may president naman, nung araw nga, nung kay Corona, si presidente, Noynoy Aquino nagbigay ng kanyang approval. So kung ang punto natin ay talagang makita ang katotohanan, palagay ko wala naman talagang hadlang na gawin niya ang political will niya at bigay ang approval niya. Okay, yan ang unang tanong mo, Robert. Sa pangalawa, kung hindi ibigay,
1: may
0: kapangyarihan ba ang impeachment court na kahit hindi ibigay ng Pangulo, pwede nilang pabuksan? Pwede nilang buksan yung kahon at tignan yung nasa loob. Ganang akin lang, para sa akin lang. Alam ko meron mga other opinions yung iba. Para sa akin lang, pwedeng-pwede. Bakit ka mo? Sapagkat ang pribileyo o autoridad na gumawa ng pagsang-ayon at di pagsang-ayon ang presidente ay nakalagay lamang sa tinatawag nating statute, sa isang ordinaryong batas ng tax. Ang NRRC law, no? Pero ang kapangyarihan ng isang impeachment court ay nanggagaling mismo sa ating konstitusyon. At sa ating batas, may tinatawag na hierarchy of laws. Ang pinakamataas, ang konstitusyon, ang susunod, statute, at ang susunod, rules and regulation. Ibig sabihin, ang statute hindi pwedeng i-modify, i-alter, i-repeal, baguhin, magligay ng kondisyon sa tinatakda ng konstitusyon. E sa ating konstitusyon, yung Article 11, Section 1, nakalagay na doon, na ito, sa English to, all public official, quote-unquote, must at all times be accountable to the people. So sa lahat ng oras ay dapat managot sa sambayanan. At kung ililigay mo yung provision ng constitution na iyan, constitution yan, at ililigay mo yung prerogative ng presidente, eh sa hierarchy of laws, mas mataas ang constitution. Kaya kung progressive lang si Senator Cheese Escudero, sa tingin ko, merong base kahit na walang approval ng presidente, yung power na lang ng constitutional court na iyan ay pwedeng maging base.
1: Si Attorney Romy Mac gusto sumali sa diskusyon natin.
0: Si Attorney Romy.
1: Naka-monitor si Attorney Romy Mac. Sabi niya may question siya. Sa iyong palagay, Attorney Mel, kailangan pa raw ba ang testimony ni NBI Director Matibag? Today po yun, ha? Matibag day today. Gayong ang sasabihin lang daw po niya ay corroborative testimony o dagdag sa laysay na pinagtibay na ng testimonya ni na Kalilong at ni Lotok. At ayon daw sa Supreme Court, ang corroborative testimony can be dispensed with to speed up the trial. What do you say?
0: Ayan. Kaya dapat pakinggan natin si Attorney Romy, ha? Sapagkat nga, kung titingnan natin yung mga dating pinresentang ebidensya, lalong-lalo na kay Kalilong, hindi lang video ni VP Sara Duterte ang pinakita. Pinakita rin ang video ng presidente ng Pilipinas na sinasabi niya na nag-aalala siya sa mga ganitong mga sitwasyon, mga ganitong pagbabanta, 'di ba? Nakita natin 'yon. At nakita rin natin si dating House Speaker Romualdez tumayo sa harapan ng mababang kapulungan at nagsabi siya na talagang ibang klase yung mga bantang yun at saka nakaka-apekto sa national security. So kung ang punto lang pakita na yung pagbabanta ay nakaapekto sa pangkalatang sanlipunang public interest, palagay ko ang mga salita ng presidente at salita ni House Speaker, dalawang sangay ng gobyerno, baka nga matindi na. Diba? Baka nga matindi na. Ibig sabihin ko, all evidence are in relation to the threats at doon sa danger at doon sa betrayal of the public trust. Kasi tandaan natin, Robert Alvin, no? Ang di umano'y pagbabanta na ginawa ni VP Sara ay ang mag-engage ng isang sinasabing pumatay kung siya ay papatayin. Ano yun eh? Hindi a claim of justice yun. Mm. It's a claim of vengeance. Okay. Paghihiganti. Opo. At kung ang paghihiganti, wala na yung batas, no? Para may vigilante mentality na yan. No? Nawawala na ang batas, pagpapatay. At sino ang mga sangkot? Presidente. Simbolo ng pamunuan ng bansa. House of Representatives Speaker, simbolo ng mababang kapulungan. First Lady, simbolo ng kapamilyahan ng ating bansa, no? So talagang malawak, no? Hindi lang yung grave threats, hindi lang yung napakasimple, kundi malawak ang sakop. Kaya palagay ko tama si Romy na baka nga superfluous na.
1: Oo. Kasi tsaka may mga left hanging na questions dun eh. Doon sa dalawang bukod ba sa cybercrime, may ibang department na nag-imbestiga doon sa threat na yan. Doon sa threat about Vice President per se, inimbestigan ba ng NBI? Ang makakasagot dyan yung head.
2: Kasi pinasa ni Lotok.
1: Hindi namin
2: alam yan.
1: Hindi nila sakot yun.
2: Okay. Pero feeling ko maging mainit yung balitaktakan, ma'am. Lalo pa nga't may bubog yung dalawang Cayetano kay Matibag at Tony Mel.
0: Oo nga. May kulay na to, ha? May kulay na to. Iba na to. May kulay na to. At palagay ko, maririnig natin yung mga madaming pasaring dyan mamaya. Lilihis yan. Lilihis yan doon sa ibang mga issue. Kahapon lang, lumihis na tayo sa floodgates, no? Sa freedom of information, sa equal. Ang dami, lilihis na talaga to.
2: Mamaya pero si Matibag is the type of person na rin naman na parang hindi rin atras sa laban. Attorney Mel, mukhang hindi ito yung titiklop. Hindi ganun ang personalidad na Attorney Mel ni Matibag eh.
0: Oo, hindi lang palaban yan, pasugod pa. Di ba? Nakita natin din sa noong yung nangyari sa Senado, eh, nung pumunta dun si Senator Bato, talagang pumunta rin siya. Siyang nakipag-usap, talagang sumusugod talaga.
2: Oo, oh,